0: Biko wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaho ka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku omisa. Ku omisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta vuvhikeli la ku omisa. Ka leti ti yelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi, a hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila na hambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Kata ufui, ahiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.
1: Mandla yo basa xitsimbiso xa vutomi kundzu leti ndhambi kambe a wu basisi laha simama hlamba a mandla hi mati ni sabawu na wu nge se nadla ni loko wa ha le gama ku tirhisa a xikoti kumbexana ku khoma swin'wanyani swa nchaka. Tivhikeli u vhikela ndyangu wa wena ka mavabyi.
2: Singorajna 15 minutes ji tavaka yandisa so swa kuva mi va mi kukutasa mukseri leswa kuva kempela u tava u kongomani matsin'wini ri xile kula kuva kempela handle ka kuva u ya matsin'wini u nga swi kota kuva u luka Kenya u nga swi kota kuva u endla xin'wana xin'wanyana lexi xi taku kempela mukusetsini na i ri lexi xi taku na xi nghenisa a bindzu lokari ndyangu na wena hi ku tsa ri xile loko ke u swi kota ku va u khoma a gejo u rima naswona ke swa khenseka loko u ri ku va u ni makungu wa ku va u ta pfuka u ya landza ntirho un'wanyana nga wa ku vatlavatla ni yin'wana ke mintirho i swa risima ngopfu swinene ku va hi xihatla va u ti lulamisela kambe lulamisela ntsongwani lweyi na yena nyamuntlha sin'wana ku va a kongoma le xikolweni ku va landza tijons ka xikava lexi xa vunharhu. Aloya vilini mondlane loko akurishile

0: nzaku kaunanga na inga tekanga ankari wakulea nyamukia tanile shivuleke kusungule nika nungunoku waina itave ivula vula himavadri ya nkoto la kumbe tuberkulozi na shilitano itaramba Anastasia Saveka mumwe kalava vauvonelelaka avanu vatlanganaka ni mavadri lawa hishinyimu sha shimbutu abulule lifambisi wina kulori wantiru Madalena Makwakwa uingisetile linene
1: amavagu ya ndere amavagu ya moya Mauga mo hini ku amunu wandere loko akhosola na ugamakene na yena o awetsimula wayikuma purisi vango isona lisivango imavagu ya moya hayi mavagu ya masango mavagu ya moya ekutsama ni munhu wandere na navakwa hendere tenge uyikuma loko yena munyo wa yona anga vikeli ni mashaka umakuma hi moya ku khoso akhosola leswiya swiku ya tsho ku munhu ku khotlela yena ku tswa ponzeri milo wa manhu va kumile nyana moya lowuya ambe munyuku nambe ku bula imavagu ya moya ya ku makuma hi moya imavagu ya ku makwagu ambe hi uthulu ambe masemende imavagu ya madlaya mabhapu a travesi ka kukulisa ku vamayake mangene hi moya se matakara a mabhapu lawaya se munhu a kumeka swa ku a mabhapu lawa ma karhalerisa a sungula ku xa a wondza
2: makhotlolela hi swihi hi swibiko nyameni ni swikombiso swa ku munhu loyi se a hlaseliwa hi ndere kumbe nkhohlola
1: a swibiko swa ku u mi vona munhu loyi swa ku se a ngheneliwi lexi xitsongwatsongwana xa ndere a khohlolela nga nyimi a badla ni wusiku a wondza a nga pfumeli a nga swi koti ku ga a tlhela futhi ni ku a khohlola a wondza a kuma nyuku wa wusiku a pfumala a ku ga swi zamazama leswo sweswo a munyiko ya ku i nsinku wa swona
2: hi swona hi vulile leswaku mavagu lawa ma tlulelana ma nga tlulelana hi ndlela yi ya kona
1: a ku tlulelana ka mavagu ya ndere sempre a munhu wa ndere loko a khohlola a tlulela munghana loyi a nga na yena se swa ku tala hi ntamu i ku khohlola loko munhu a nga ti vhikeli loko a nga na xivhimbo u ma swibombeni lowu
2: hi nga ti vhikeli ndlela yi ya kona
1: ambala ku ti vhikeli mavagu ya ndere ku lunga hi pfula majanela ya swipfalo a nga tshami ni xipfalo xi pfalekile durant 24 horas mixoni magambo tenge u pfula majanela u pfula swipfalo nambe ku na ni xirhama moya lowu nghenaku i murhi a loko u titwa swa ku i mina na mukhuhlwana mbanga le ndere ku siku la ndere a wu li tivi ndli nga nghena hi lona ni swa ku se u na lawa u swi tivi hikuva a wu se ya xibedhlela goka maxikara loko u nga na maxikara u nga tshiku u loko khohlola u pfala hi mpama ya voko dobra ra a voko petsa voko la ka kotovhelo u tshemula hi hansi u khohlola hi hansi loko xitsongwatsongwana loko se u khohlola xi ta khumbuka na se xi karhalile
2: hi swona muyingiseti wa ku rhandzeka hi karhi hi leyana ka ndzawulo ya ta vudhawu lana hi bulaka hi leti yelanaka ni ku ni mavabyi ya ndere kumbe nkohlola haleni nga na tekinika kumbe ntlhari ya Anastasia Saveka loyi a tirhelaka ka xigava xa tindere hi nga vula yini hi tinhlayo leti ta vanhu va kambiweke ku fambeni ka n'hweti ya Janeri ku ya fika nomo lowu va tsumbuliwa ku va va ni mavabyi ya ndere kumbe nkohlola
1: a ka lembe lele kusukela ka Janeri a teka swoswi hi nga ha bala swa ku se nawo ama 400 quasi 500 ni le kwazi yini ku a ta judlu ni ya goxo a yi se tipatsa majaka Janeri ni Junyu hi ve ni a 454 wa vanhu va ku kumiwa ni ndere ka tiko la ximbuso
2: hi swona loko hi hambanisa hi lembeleni leli hundzeke nhlayo yi kombisa ku yehla kumbe yi kombisa ku khuphuka
1: a ku hambanyisa lembeleni la 2025 yi yehlile hi tlhelo la 14% a lembe li nga hela a mavagu a ma le henhla hi ntamu maji yehlile ka lembe leri swi kombaku ngaku swa yantswa a yi khwelanga hi ntamu
2: hi swona tinhlayo ta vutimba byi ti ngaki leti landzelelaka ku phuza mirhi ya ku lwisana ni ndere kumbe nkohlola nomo lowu laha ximbutso hi tihi timbabyi leti tekaka mimirhi ya ku daha a nkohlola kumbe ndere
1: kalembeleli akalembeleli hi nawo amakwatisenji tale kuni lava nga sungule Janeri lava nga phuza bembembembe khwasi khwasi a loko sungula muri Janeri wa gama hi Junyu o ku sungula ka Julu se hi nga ha bala tihlayo ta ku kusukela ka Janeri a tinyamutla se hi aka makinyentu kama kinyenzi loko ite pase kwa inge sisi pase bema je se Afrika kama kinyenzi sasa kaka Janeiro ate Agosto.
2: Yesho wakanda.
1: Emanu lava wali teka kwa ukuta watata teka mura. Aiseto shoko kuni luanga tanzeka mbata tanzeka kuni meyu luyu ima kuku aza kuma kupuza mura.
2: Yesho wana akala wava mtuka kumshane shaku ufse wa shaili la shaka ngava kona la vatukula kamiri kumbe vatukula atratamini. Inshine shumitaka mshiendele shaku wava ngatukuli hii jonzo leva selu waka.
1: Ah, para ku amurua wandere vela wavava. Mas va kweli wa va chelava swito va chelava ngatsukule ka tlelo landere swa kala aku amunu atsukula a tlelanga singulisi but atsukula xipimo xa nthlano wa masiku mathlana manje loko hi mutsumbula ini ti numere leti hi kamba ku swoka bava buku ngo tsama ku ayo tsukula ku se anga ngwendanga ayo hisiya se ya fone ku bava ukwini mama no kuya kwani kona no tsandzeka se wa fikele walanga kona ambo vakulu kuni mumova le hinga na yona xibedlela ku va ku hi famba hi pfuxele tlhela hi va nyika a murhi ku va ku va kontinua ra ku phuza swa kala ku munhu a tsukula murhi yini ku ku ni valandzeleli valandzelelaka a ku dyondzi wa mina a xi a muvagulwe tenge a hete a murhi loku loko a nga hete swi ta karhata a wutun'wini la yena ni ka ndyangu wa yena swa kala ku munhu a tshika a murhi wa ndere divexi loko a tshika wa yeliwa a ya gweliwa timfanelo ni ni maendle leswaku vala ku u nga ku karhati murhi lowu tenge u ma hisa leswi u ma hisa leswi hi ta ku pfuna hi leswi hambe hi nga na xa ku giwa maje a marito ya hina wa mata duwenda a tlhela a sungula ku phuza murhi
2: hi swona mavabyi lawa ma dayi hi mpimo wa nkarhi munhu ku va hi gemeta tratamento la xipiritani loko hi sungula loko hi kambiwa hi tsumbuliwa i mpfhuka wa nkarhi munhu loyi ka hi gemetaka leswaku laha se swa xega se munhu loyi hi titwa swaku se hi mukotile a hanyile mpimo wa nkarhi wihi wa ko kumbe swi hambane mavabyi
1: se va alana ku ni tindlela muhlovo yimbirhi ku ni lowu va ngo i sensivile lowu wa nhlaneto hetini yin'we ku ni lowu va ngo i resistant wa malembe mambirhi ni munhu wa tihweti swi za swi maha resistant yini tlhela swi maha muhlovo yimbirhi i yini ku ni lweyi for example a nga tshama ni munhu a nga vakwe hi mavagwi lawa ya ndere lawa ya chumela ya machuma mambira ati kuti vango ito bekulozi resistant a tshama a nga swi tivi a sungula ku ta xibedhlela wa mukuma logo na a fika a maha a muhlovo lowu wa machuma mambira wa 24 meses ku ni lowu wa ku a tata kambiwa a kuma swaku a ni ndzeri liya ya ntlhanu yodyetini yin'we maji loko tata sungula murhi lowu wa ntlhanu yodyetini yin'we a nga wu fambi khwatsi alova tshika lova a ndhapuza mundzuku a ndhapuza mundlwana ha nyamutlhana xakuka se u gama u resistira un'we wa koko laya ka mirhi leya munhu ku i munhu i 4 davis se wa un'we wa koko laya wa resistira laya se hi lowu nga ta ku se u tshika lowa seji mesage lowu u ya ka lowuya se u ta landzeleliwa a ti-24 mesi a lowu wa tlhela tiniyin'we lowu wa ha sungula u ta landzelelo loko mabe wa gama hi seji mesage hileswaku loko se a phuzile murhi lowana se ku fika ntlhanu wa tihweti a ta xibedhlela a tata kamba swaku ngava swaku xitsongwatsongwana xa ndere xa haliko laya tlhela a kombeliwa swikhohlola xa ntlhanu wa tihweti hi kombela xa hoti ya vumbirhi hi kombela xa hoti ya ntlhanu hi kombela xa ntlhanu ni yin'we ku ta swaku ta n'wi loko a kumeka swaku leya ntlhanu ni yin'we leyi a nga kambiwa xikhohlola xa a xi basanga se a tlhela a sungulaka lowuya wa lamachuma mambirhi ya tihweti ni mune majambi sweswo a nga tshiki wa landziseliwa a za a heta mavugu ya ndere mani muhlovo yinyingi hi akambele hi xikhohlola hi akambele hi muxixito hi akambela hi makokoto hi akombele hi muchini lowu wa ku susa mfoto u vona mahlukelo ya xifuva se hi laka ku se hi ta swi tiva swa ku a lweyi a ni mavagwi ya xifuva
2: hi swona Khensile ya mahlweni ku ya hikuva hi bulisana ni ntlhari leyi ke yi hlamulaka hi ku tendzela mavabyi ya ndzere kumbe nkohlola tekinika na xitanse hi hanya ka tiko laha ku va hi hanya ka swihenahena swa ntumbuluko van'wani va talana na va xanisiwa hi mavabyi ya ndzere kumbe nkohlola a ku hi mhaka ka mina ku fiwile n'wani wa mina a humese nyimba ku ve ni ntima rixakeni a swi fambanga khwatsi a nga ve xihlayahlaya ya kumbe a nga ve ntiyiso swona loko va swi kombisa va swi tisa ka n'wini muswiyamukele hi ndlela yi ya kona
1: hina a hi yali leswi dun'weti a munhu a balaka swona swa ku laha ni khomiwile ndzeri maxiki i ndzhaka ni khomiwile ndzeri ndzhaka leyi ku yo famba mani ku yo famba mani mana a leswo ha swi twa ha swi yamukela Majeke ingelanzi seli imunu lwe angovagwa. Ina ile ina papaya avumela zwoku wena uhambanyisiwile manje alale xinganile simo iku wena uhanya aku hambanyisiwa ka wena. Uta inyika leswi ita kumaha leswi pra hisa idlaya lava ku hambanyisana lava. Eh? Tenge ukambiwa xikambelo xa xifuvo, ukambiwa xikhohlola, ukambiwa muxixito, ukambiwa yini. Pra taze kuma zwoku aku hambanyisile manje ata ku vona tlhela wa hanya. Ahi vananziseli, ahi vapfumeleli futhi ahi vatsimbi na yo hanyisa amavagu ya khohlola loko mali ndyangwini.
0: Ndzhaku ka Bulu na Anastasia Saveka, a xoxi hi ta teka lipfumba hi kongoma aka Masanjena. Lani hi nga ta hlanganaka na kulori wa ntirho Saloma Ntshauki loyi a nga ta hi tisela mahungu ma vulaka leswaku nhlangano wa ku kalunga lumbi mfumo a Juago na wu tirhisana ni ndzawulo ya tawudhawu xiyimo xa xifundza lexiyana hi lowu wu fiseke vavasati mayelano ni tawudhawu hambini wu basisi.
3: Marito ma hlamuseriwile hi Sara Chauke loko a ri karhi a burisana na vukolejana bya mahungu loyi a vuleke leswaku tidyondzo letiyani ti tekeke emasiku mambirhi hi leti ti fambelanaka ngopfungopfu na ku dyondzisa a ta matshamele ya n'wansati na tintombi loko a fikaka nkarhi wa yena lowu kombisaka leswaku i kurhile a nga siku mixruwali. Loko Sara a ri karhi a vulavulaka a vulile leswaku tidyondzo letiyani hi leti ti nga ta va ti pfuna ngopfu swinene eka vamamani ku va va tiva a matikhomele na maendlele loko a fikile ka nkarhi lowuyani.
4: Na ni hlaya leswaku hi haleni na ku fambisiwa tidyondzo leti yelanaka ni ku vonelela ta vutomi ta ku tibasisa ka titombi na hina vamamani. Tanihileswi hi swi tivaka leswaku hina vapariseri va hina lava va nga va Juago lava va swi koteke a ku ve va phakela makiti lawa ma nga hina materiyali ya mayelano na vutibasisi lelo hi li hlayaka.
3: Mayelano na tidyondzo letiyani Sara vurile leswaku a le ku vulavuliseni na nhlangano lowu nga lombeke mfumo wu chiwaka Juago leswaku tidyondzo letiyani ti nga heleli laha va paruleke kona a makumanharhu ya va kambe ti famba na lomu migangeni ya ku hambanambana ku va ti dyondzisa a vamamani na tintombi ku va va tiva a matikhomele loko va fikile eka nkarhini wa vona wa ku kombisa a ku kula ka vona ku nga vusati. Naswona a tlhelela vula leswaku ku vonekile ntsako swinene ka lava amukeleke tidyondzo leti leswaku a va nga swi tivi hi entelelo wa swona kambe hikwalaho ka tidyondzo letiyani va kumile a ku va va tiva maendlelo ya swilo swa ku hambanambana mayelano na matikhomele na vu na makulele ya wansati swin'we na matihlayisele ya kona.
4: A xa ku sungula vona lava va hi nyikaka tidyondzo leti hi le phakati ka ku khuluma na vona leswaku swi nga gameli laha hi lava leswaku va hi pfunisela hi timhaka ta ku hambiwa a tihlengeletani lomu gangeni.
0: Hi khensile na kulori Saloma Ntshauki hikuva u hi tisela a hungu leli. Hi fikile makumu ka un'wana nongonoko hluvuka Gaza u haxiwaka ka le xitichi. Nyamuntlha hi vulavulile hi mavabyi ya nkhohlola kumbe tuberculose. Ivi hi tiva leswaku i swini hi fanelaka ku va hi swi endla a ku va hi tivhikela ka mavabyi lawa. Tsundzuka a nongonoko lowu u humelele hikwalaho ka xipfumelelwani xa ku tirhisana ka Instituto de Comunicação Social swin'we ni Radio Mozambique makungu ku paluxa mahungu mayelano ni tinhlokomhaka ta ku hambanahambana leti ti tlhengelaka a ku hluvukiseni ka miganga. Nele Matsinyi a kumekile ka vubindzuli ni vukombisi la nongonoko lowu hi ta tlhele vuya masiku mataka lixile.
5: Nongoloko
6: Chuvuka Gaza
5: Benzula Instituto de Comunicação Social entrisando na Rádio Moçambique emissora provincial Eka Gaza.
7: Porzeko wa Rádio Moçambique ve kunyika nhluku ka sinongonoko Chuvuka Gaza Salibi Muhammad braba ko klo kar kuba ka tat patan mituria radim sibigna na kempela na a ikuta tsar tswa kuba kempela uma ka mbalo na va ilanta shingwani ni shingwani ku se kempela rishile.

Minkarhi ndzhaku, Antonio Ulu wa Maputukezi lomutikweni la Mozambique, nkarhini lowuyana a nyikeke xigemo ka nghunghunyana ndzeni ka ntlhanu wa masiku na manharhu a nyikela valwi lava. Ndzhaku ka ku lwisana ka maguli, mintamu ya masontshwa ya Maputukezi ma tlhelele xinavani lava va lahlekela va luzeke vutomi ni ku va va daha lava va vavisiweke. Hi 8 ka Setembro ka 1909, marambu ya masotsho ya Maputukezi ma rhurhisiwile ku ya ka ndhawu yi akiweke lani ku nga lwiwa ka maguli. Ndzhaku ka ku humelela ka Maputukezi ku lwisaneni ka maguli, varhangeli va miganga ya ku hambanahambana va yile va tikombisa lexinavani ka murhangeli wa ntlawa wa Maputukezi, Freire de Andrade, lani va tshembiseke ku va va ta landza mfumo wa yena. Magudi nako navu murhangeli Chongela ni malandza ya yena va tieleketile eka murhangeli wa Maputukezi. Hi ndlela leyi, Magudi a nga ve a yavanyisiwa hi ntlhanu wa varegulo va nga ha pfumela ku landza mfumo wa Putukezi.

Hi 11 ka setembro ka lembe la 1895, Freire de Andrade asukishi na vani akongoma magudi ni wasonchwa ya yena. Paiva Kouseiro ambileshi angava visiwili akongomisabe lani kungavuliwa kuva kuni vinyaulu. Hi 15 ka outubro siku kungagama xigemu xa kuva ngungunyani anyikela valwi vanga laviwa hi maputukezi ku sanguli vudumeli la xitshungu xi nga ha kumeka mariveni ya nambu wa Limpopo, leswi swi sindziseke ngopfu ku murhangeli wa ka Cencayi na Khuyu hi ndlela leyi va tipatsile eka maputukezi hi ku hambana ni xiboho xa ngungunyani.

0: kukhupalala ka vadumeli va maputukezi hi 7 ka setembro ka lembe la 1895 ku ve ni ku lwisana ka ku helela hi ndlela leyi a ku gama mfumo wa nghonghonyani. Ku sukela nkarhi lowu maputukezi ma sungule ku hohlota katsongo-katsongo mfumo wukulu wu nga fungiwile hi manikosi. Loko ku tlheliwa endzhaku ku cuvukiwa lembe la 1880, murhangeli wa vamadwaya a luze vutomi ndzhaku ka loko a kombile ku va musivi wa yena n'wanakwe Mahazule. Kama timu ya siku nyamuta itunduki kulusana kama guli, batala du maguli, kuyaleni ika vukinyabezi la maputukezi ka sekulu 19. Matimu, mabaliwi ya Alberto Mazang, matolokiwa matela makumbisi wa Belarmina Nyantumbu, Joaquin Zungeni akumikili kavukavuteli la marito ni mfumaulu.
1: Mutwile matimu ya siku.

Shilimungisethu maungu na Rushdino Botela muni wavanhu vanja ngumwe palotsili utomi kola kamangu ya mofanishi tututu shifunza shama rakwena shifunza nkuluma putsu na mapoisa mavula leswa kuva makule ive iendleka ikola kakuva kuvonikile kupotla eka nawu itlalola muchayelo wa mova vanhu lava a va ri karhi va kumeka eka xitututu lexi na va luzeli vutomi muvhulu lweyi lana u huleleri tivisiweke hi murhengeli wa rhavi laha ku fundhisa ta mafambelo manene eka muti wa vuphorisa hi xiyimo xa xifundzankulu Maputsu Jose Novela. Murhangeri wa tiko Daniel Chapo a chavelela murhangeri wa tiko la Tanzania Samia Sulu ikolaka ku luza vutomi eka mulumtsana wa yena Afid Amin Hassan lweyi a vulaka leswaku va mulumtsana wa murhangeri wa tiko la Tanzania a kumeka na a seketelaka letitilinaku ni ta vurhangeri a tiko leliya eka mukwepa u rhumuliweke Radio Mozambique. Un'wana mukwepa u vula leswaku va murhangeri wa tiko Daniel Chap a rhumeli papilo na i kongomaka murhangeri wa tiko la Brazil hikwalaka ku va ku kulungeliwa a ku ndlula ka rin'wana lembe na risekula nkhululeko ku ri va ri kulungeriwele muvhulu lweyi lweyi a seketelaku leswaku va tiko la Brazil lini ku tiyitaka ku va ku seketeriwa mintirho leyinene hambi ku va ku ta va ku phalalisiwa makungu ya vurimi ta dyondzo vudhawu ni swin'wani. Murhangeri wa tiko a tivisile tolo ku va ku ta va ku gamile ntirho wa ku va ku vekisiwa amapesa yi nga timali ta ku ta pfuna ka valwe va nyimpi ya ku khulula tiko ni tin'wana lava va teke na va ngama ntirho lowu u ta kuna u landziwa se na ku ndlula munhu wa makume wa malembe. Japu a vule maritiwa wa eka nhlengeletano wa nga ve na wona ni ntlhanu wa makume ni khumerin'we lakhale ka valwe va nyimpi na va kombisa swifundzankulu hinkwaswo. Ntlhanu wa swifundza ni xin'we swi lumbaku xifundzankulu Gaza swi ta va swi pfuneka hikwalaho ka makungu ya ku vonela ta majelo manene ka vatsongwani na i ri hi mpimo wa ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we. I vatsongwani lava nga ta va va yamukela vitamina A na va kuma a ku va va pfuneka hi swin'wani malano ni ku va ku tshimisiwa vutomi lerinene muzimbeni ka vona nakona i ta va makungu lawa ma nga ta pfuna.

landziwa ntirho leswaku va ku ta va ku landziwa makungu lawa na ku nga se na fika a nkarhi wa timpfula. Mozambique ta va a kombisa tiko la Emirates Arabes Unidos makungu ma ilona kuni ku va ku londzotiwa titshomba ta tikweni nambi ku va ku ta va na kumbe wa mintirho nambi ku va ku ta va ku lukiwa matlinga ya maendlela mantshwa. Lawa i makungu ma nga ta va ma kombisiwa hi ntawa lowu u kumaka kona u tikule liya na u rhangeliwa hi Basilio Monteiro holobye ya tavukosi tikweni. Le handle ka tiko hi kuma mahungu ma vulaku leswaku va holobye yo rhanga ya tiko la Cabo Verde Francisco Carvalho a vulile tolo leswaku va mhangu yi humeleleke tiku ririya ku heleni ka vhiki leyi yi nga ve yikulu ngopfu swinene na i ri mhangu leyi endleke leswaku va 20 ya vanhu na 5 va va va luza vutomi na ku vavisiwile 10 ra vanhu na 4 na mfumo u vula leswaku va ku vekisiwile vaongori lava nga ta va va vonelela lava vavisiweke inkhinkhi ta matshamelo ya nkama. Madoropa ya tetini bemba mata kufumela kufika 28 wa magrau, Mbeira Kilimani Nampula 27, Vilankulu 26, Inyambani 25, Lishinga 23, Maputo Nichanchai itava kufumela kufika 22 wa magrau, Kasi Shimoyo ata kufumela kufika 20 wa magrau. Mungset, ibe maungu, renzela mangwani inkari wa ntulobetu.

Mwingiseti loko ivulavula hi payilanoni ku nyikela muholo wa INSS, ivulavula hi mali leyi yelanaka ni ku va u hlengela INSS ku va kambe u kumeka na u kombisa amukhwepa u yelanaku ni ta maholelo eka wena, na i ku va mali leyi yi ta va yi nyikela hambi hi ku va yi ri nhlengo ka vutomi wa mutirhi nkarhi lowu a taku na hlangana ni swizatu. Mwingiset yi kumeka na yingi makola ni nongono ku wa nyamuntlha wa ta segurança social, na yi ku rhamba ku va u tshimama na u pangalatana ni mitirho ya INSS hi kolaka switirhi swa ximanguva, hi vulavula hi WhatsApp, Facebook, Instagram ni swin'wani. Ka nongono ku wa nyamuntlha hi ve ni murhambi wa Dels Dalmeida ntari ya INSS, hi amukela ku salisiwa a Idris Mjahid a Bintuleke xiwanke singeni ka vukhandlisi Rushin Botela ka vukombisi. INSS, fanele ya mina ka segurança social.

ivunanga ka le tpatseka ni mukisetse na ndimba majayenta mula wa ma takuke na matkombisa ka leswi swelana ku ka se ni vunanga ivulavula ka i vaimbeleli iva tiko ora Mozambique Classic Nova avatlhelweni la Mr. Bow loko ke vata ni vunanga lelike li nyike kimanya ngopfu swinene mukisetse kambe ke i ta va i simama nkarhi lowu hi nga na 8:28 minutes lavetela ku va ni 9 ku nyika mahungu ya antena national endzhaku hi ta vuyaka ni mahungu hi xichengana ku va mukisetse hi ta va na hi ku tivisa ka leswi swi taku na swi humelela tikweni ni handle ka tiko ku lowu nkarhi hi ta va hi kuma a vunanga lelombaku muyimbeleli Umberto Luiz, loko aku enquanto isso é o

0: pusha pusha ivunanga ke le lomba ko maningi lo kwat patsa ne mtiro ya radio msabiki ka album explosion 2020 itawa ke i simaba ku nyikavunanga mabulu ya shingano ambe mi tsadzi mixet ka karlo ke ngana 8 horas na 48 minutes
1: Biku wa xitsundzuxo mayelano ni dyandza lamalanga 2026-2027 hikwalaka ku va ku nga tshuka ku vonaka El Nino exifundzankulu Gaza. Ka leti yelanaka ni ku lumukela ka dyandza, ku nyimeliwa leswaku xifundzankulu Gaza ku vonaka ku kala ka timpfula hi nkarhi wa malanga ya 2026-2027 mhaka leyi ngo tshukaka yi vanga dyandza ni ku womisa. Ku womisa ka ku yantswa ka swifundza swa xikwalakwala na masingiri. Ku omisa ka ku tlula mpimo, swifundza swa xigubu, masanjena na mapayi. Hambi swilitano, xinyimo lexi xi nga tlhela xi khumba swifundza leswi swi kalaka swi nga hlayiwanga swa ku fana ni Ximbutsu, Gijani, Mabalani, Xokwe ni Kamandlakazi. Hikolaho ku laveka leswaku ku landziwa tindlela ta uvhikeli la ku omisa. Ka leti tiyelanaka ni mati ni ku hlayisa mahanyela. A hi hlayiseni mati ka swigwa leswi baseke swi tlhela swi mbonyiwa hi tindlela tinene a ku va ma nga tlhangani ni switsongwatsongwani. A hi tirhiseni mati hi tindlela tinene a ku va ma nga luzeki. Ka leti yelanaka ni vurimi. A hi tirhiseni timbewu leti ti sikiselaka ka dyandza ku fana ni mitsumbula, swiketsa, mihwambu, mapila. Nambi ku va hi londzovota minkova a ku va hi kuma ndzongo. Ka ta ufuyi, a hiseni tihomu ka tindhawu leti ku nga ni mati ni gwanyi a ku va ku ponisiwa vutomi la swifuyo leswi. Lowu i mbiku wa muti wu lumukelaka timhangu hi ntirhisano ni muti wa matirhela ya xihatla exifundzankulu Gaza.

0: Mhlambe awubasisi lasimama. Mhlamba amanda imati musabangu na unge senada niloko wa haligama kutirisa ashikoti kumbishana kukoma sunganyani shanchaka.
1: Tivikele, uvikela njangwa wena kama vajri.
2: Mutsetoratsa ka wa radio Mosambika re mitirita kuna ikupangala takusikala tletuku wa dropa la kanchencha ina novyarish na 20 minutos e sunguna ka nenongonok wo vikelo nikutenga studio cha radio Mosambika na Luis Bulanch e mkobisi wa komando provincial ma puisa rave la ma puisa kwa la Stara tuini kambe itava ibula na imlosela kulunkare maila nuni kuba itava itiba lechwa kuba viki runzeke ivatikomela iwafambisi wa mimofa stara tuini iwewa yakona.
3: Nuku aushe ni hawa ingisi varadu Msambiki aviki lilinga ya hunza ingabo finti manalungu hina mapoisa hitirikashi ivo stara tuini ambesha wako nitimfula ivoni staratwini ako ivoni staratwini ni vachayile va mimovha ni lava fambaka staratwini va hi pfuni swinene swinene i ya khensa hina maphoyisa ya komando provincial wa Gaza ni komando general inkunsungani hina va pulisa di transo porque a hi humelelwanga hi tinghozi a tinghozi ta ku tiseva sefa vanhu tinghozi ta ku ti dlaya vanhu tinghozi ta ku ti vavisa vanhu xitaratwini ni ku ti onhetela mimovha hi khensa swinene hi ku n'wina mi fambaka xitaratwini mu hi twisisile mu hi yingisile mu kumbire minawu leyi ya xitaratwini.
2: Swi vula ku ku ve ku tsakisa ngopfu swinene ku hela loko ka vhiki
3: ku tsakisi ngopfu pura hina maphoyisa transito porque yi vone mimovha if khaluta mimovha yinyingi ya mapraya ya manyambani ya maputu na hi li kona xitaratwini na va kumpirira minawu va phondlile minawu sin va tsutsumanyana va phosanyana magwala maxa a hi humelelwanga hi tinghozi a le xitaratwini.
2: Kambe mintirho leyi mu yi landzeke ye
3: a xa sungula ku voi hi veka maphoyisa xitaratwini porque swa ku vanhu loko va vona maphoyisa va ni xihloniphi hi va tsaka va famba na va le siguro maxi lava mimovha va ni xihloniphi i purisi lomu xi vonaka loko u famba mimovha va nga ku famba movha hi loko yi famba yi kuma ndhawu nga ni maphoyisa ni va vona va tlhaveka magezi va tlhavekela magezi ya ku pyapyapyapyapyapya yi ngova yini u ngova mabiskadera enkwanto vo gwela leswaku ku ni maphoyisa maxi loko a va mahali leswo loku va vona munhu a famba mali va ku tlhaveka magezi mutswatswatswatswa va tlhaveka magezi lawa ngo ku va yincenga ku ni maphoyisa nkwanta ma kona maphoyisa vo mixamara tensawu pura yini pura pumba a velocidad
2: kambe wona magezi lawa ma saseka ku va va komba na wona lomu xitaratwini
3: hina ya tsaka ya tsaka hina maphoyisa ya tsaka puruku loko va byelana hi vona magezi ku tswatswatswatswa va pumba velocidad puruka maphoyisa ku tala ka wona mahi manyima lawu nga tala hi vanhu manyima la twa swa ku humelela tinghozi se loko va kahlula va gwelana hina maphoyisa ya tsaka hina maphoyisa ya transo porque va pumba velocidad maxi lexi nga ku ni ndhawu ya ku a ku kumeki maphoyisa a loko u nga kumeki maphoyisa ndhawu leyo va pensa swaku a kunene sitereke pura va banda va chayela movha ya velocidad lela likulu loko va na swaku porque a mimovha i ni limiti ya mavelocidad i ni swigava swa koho swa mavelocidad a lowa wutsongo ni velocidad la likulu ku pala luwa wumbeni wa wukulu entawni loko va vona movha na wu panda hi ntamu a va tlhavekani magezi ngoku vo gwela ni swaku ni maphoyisa a lwa bava luya lwa fambisaka movha a ta pumba a lowa velocidad.
2: Kambe mailano ni mintirho leyi mu yi landzeke ku hela loko ka vhiki mu ve mu vonelele dropela ka ncinca hi migwanyi ku hambanahambana ka yona swin'we ni xifundzankulu Gaza vanhu lava mu va voneleleke yi nga va yi ri vangaketani va chayeliwa mimovha
3: ya ka finsimana lwelu finsimana lungu hi tlhasile ka ma 4,000 wa vamotorista so hi vamotorixa hi tlhaseleka va 4,000 na varindze va nga khaluta laha tikweni la hina la ka Gaza va ya Pride Blen va ya Pride Chashai va ya Pride Xitengeli va ya maparki i a vamotorixa lava a lexi xi hi tsakisaka ku va vonela ka vona a va hi hlonipha va hi twisisa loko hi va nyimisa va nyima va bula na hina tlhe hi va tsatsiya andzeni ka viage leli na va teka lona ka lipfumba leli na va teka lona.
2: Kambe akuna lwanga tsuka khatisiwa
3: akukhatisiwa va khatisiwa va nyingi va nga khatisiwa vanyingi vanga khatisiwa vanyingi vanga tekeliwa wa makarta hikuva va kumpiranga minawu maxindzeni ka loko khatisiwa va cincile mahanyelo ya vona ndzeni ka xitarato hi ku vona swa va khatisiwile a va kongomanga va ku a hi khatisiwi swa fana hi akondwa hi chayela di kwalikeri manera va ti cincile mahanyelo ya vona ndzeni ka xitarato hi purisa ku a hi humeliwanga tinghozi
2: kambe mayelano ni ku va ku nga vonekanga tinghozi vhiki reri leswi swi tisa ntsako kulukumba
3: pra hina maphoyisa hi tsake hi ntambu purki a ku ka nga humeliwi nghozi mafamili manyingi ma nga tsaka hambi vo ya xibedhlele ya tshemba swa ku va tsakile lava tirhaka xibedhlele va dokodela purki loko mava loko humeliwa tinghozi ku ni 3-4 ra vanhu va nga favisiwa a preocupation la linyingi la xibedhlele ku ni ku salvara vhidi se loko nghena va dokodela hinkwavo va preocupado laya ku pfuna loyi a nga chayisiwa purki a swaku ku va va kwini endhawu hina maphoyisa hi tsaki ngopfu ya tshemba swa ku hinkwawo masitori ku tala ka wona ma tsaka
2: kambe i nga va kemukiseti pfula ritlunga mayelana ku va u ta va u fona hi bula nhlayo liya 0 0 5 3 3 3 0 0 5 3 3 3 nyamutle bula na Louis Bulash loyi a yendzeleke mayelana ku va a ta va na ku endliwa nkatsikanyo kwerendoko ka vhiki i nga ve vhiki ro yita ngopfu swinene hikuva i ri vhiki leri tolo i xifaniso ku kulungeriweke risiku na xipfumelelwani xa Lusaka kambe ke loko hi cuvuka loko ku ni mikhuvo ya ku fana ni leyi vanyingi va ta va phuza ngopfu mabyala van'wani va ni ku tsutsuma van'wani va ni mafambela ya ku tivana na vona hi nga vulavula kasi hikuva va yenca madrampa lomu xitratwini a swi zanga swi voneka ni swoleswo
3: swi humelelile purki loko ko moyera fintsimana wa longo wa kusigunda fera loyi nga tola ku tirha vanhu vanyingi va viajarile va pfuxela maxaka ya swi vona swa ku xitaratwini pra loko ku ni ku va viajara a mimovha yinyingi a wu kumi xipaso xa xinene xa ku nga ko tsutsuma purki loko lo sungula ku silerara ku ta kuma movha a leswi humelelaka i ma-ultrapassage ma-ultrapassage irregular swi humelele swinyengi i va khatisiwile hambimota hina yi rhendzelekela tanto zona north kainua zona sul i nyima lomu makurva purki a makurva loko ka makurva loko ka ku jika hi ko nga ni ma-ultrapassage irregular i nyima loko ka masubida purki a masubida loko u sungula ku overtake na u nga wu voni movha lowa phambeni swipirigozi u nga tshikovo ya movha mbeni ku panda muchayisana endawu maphoyisa manyimilona i va kumi vanyingi va khatisiwa hi timhaka ta mafambelo lawa ya ku a hi manene laha xitaratwini
2: kambe hi nhlayo ya vafambisa movha lava va kumiweke na valandzeli uphuzi la mabyala
3: va ku va khatisiwile va tsaliwile mamulta va tekeliwa makarta va bekiwa pra va etlela pra lipumbeka galo puri ku ni lava na va phuzi hi ntama ku nompudiya va kontinura viage i ku ni lava nga nghena va nga khotsiwa hi kuma ku phuza magwala va nga khomiwa hi ku phuza magwala
2: leswaku va ku ni nhlayo ya mpimo lowu munhu a nga khomiwaku loko se a phuzi mabyala loko mu a kambeliwa
3: si ku ni nhlayo wa ku nompodi wena loko u phuza gwala u testariwa leswaku u fufuta lexi ngaku balan'we xi tlhasaka 1.2 loko se byi tlhasaka 1.2 se u teni ku khomiwa u khotseliwa u ya jela hi va kona lava nga kumiwa ni lava va kumiwa na va fambisa va nga ni makarta va koho va nga kumiwa va ku va khohlwe makarta a movha loko wa ha sungula loko u famba movha u tengu zanga u vona swaku movha u tshame njhani purki movha wa vulavula xitaratwini leswi nga va swaku a wo magezi lava tlhavekana vo vulavula va motorixi lava tlhaveka magezi vo vulavula ni loko lowu jika movha wa vulavula endawu a motorixi loko a suka tengena a verifikari endawu va kumiwile vanhu lava a xitaratwini
2: kambe mayelano ni ku fambisiwaka switutututhetiwaka kona i tshimatshima dorobela ka ncenca le masiya nambe i xoko hi tindhawu leti switututo swi taku na swi fambisiwa ngopfu swinene na vona masiku lawa va taku na va tshuka va tikomba yi nge va ni xihatla ngopfu ni vona va onheleliwele ku hela loko ka vhiki
3: va voneliwile ya khensa purki a timhaka ta xitututu ta hi khoma mbilu na maphoyisa maxa swa ku hina maphoyisa swa hina hi nge swi koti i prisijunitana ku ni n'wina va radio Mosambiki pura hi va tsatsiya ni vona va uvela va yingiseli va radio Mosambiki va swi yingisaka va hi pfuna ku tsatsiya lava xithuthutu purki lava u talaka xithuthutu ku talaka vona a va na makarta i vona a va hloniphi na wa xitarato a va hloniphi na wa xitarato purki a va wu tivi a va yanga xikolweni Va pimisa swa ku xithututa xinzi jiri u karta dikundusana. Asin jiri u pasla u fambisa move. And down. Kumbela ku mu hi pfuna ku hi tsatsiya n'wina mu hi twaka mpfuna ku hi tsatsiya hi vona hi va vonelulu hi ntamu stereko usiku ni nhlekana maphoyisa loko ku ma kuma maprasa buroko va talisa ku tshama usukwini va ku va hamba a ntirho wona wa taxi usikwini endaa maphoyisa hi mbebya swa ku usikwini tengi va famba va va tsatsiya dosh tres va ku va kumaka tengi va tsatsiwa swa ku tengi va famba kahle va famba kahle i lava hume va phontla ku nawu va khatisiwa o khatisiwa ku yini kasi kalava kuwa ku va fambisa movha nga pfumalaka loko zo wena u famba hi xithututu na u nga na karta hi ku khatisa ta ku tsala hi ku ku teka hi ku pfalela jele va khatisiwa lava phondlaka minawu na va tsatsisiwa swa ku tenki va famba xikolweni va susa makarta
2: kambe ka xithututu hi leswi hi swi taku na swi susa mifemulo hi xifaniso ka maputsu i munhu wa vanhu va luzeke vutomi na va ri ka xithututu xin'we kasi kahlekahle loko mukuma vanhu vanharhu ntirho lomu wu landzaka hi wena
3: ka xithututu ka xithututu a ya ha ku na hi bula na yena loko hi mukuma lawa a lwa fambisaka xithututu yena a mandaka laha ka xithututu laya yo khoma ya peta jele a ka ha na ku hi mi tsatsiya swa ku nada tres tres nada a ya mi mahi leswi a lava xithututu ta puruku u ta ku mi tsatsiya njhani u ta ku mi bala yisiya yi ku thikiti puruku a nga na karta ja loko a ni karta hi ta bala lowo multa wena wa lota sawu wa ku khalitisa a lotu a lengo va uva lotu ya yo xithututu maxi loko a nga na kona na da ya hana xipasi hina maphoyisa so yo teka ya mi pfalela
2: andle ka ntirho wa vuphorisa ma tshamela tankama kusukela wa zihlanu ku ya fika ku xaka nyamuntlha lawa a mata na macinca hi vulavula kasi hikuva ku tikombisile timoya timpfula naswona swi ve swi seketela ku va vanhu vanyingi va nga tinghenisela exitratweni ku va va ve ni ku tlanga
3: na ku ni a vanhu lava famba minenge yo timpfula ni moya a va nga talanga xitaratwini maxi lava ku famba hi movha loko ni timpfula ni moya va lama kona maphoyisa buroko ma tumbela yo mpfula se hi lava chayisaka hi ntamu movha hi ku panda i nkume hina a swi ta swa ku loko va ku ni mpfula va pimisaka kona maphoyisa hina hi yo yengesela nkama kwa ku veka maphoyisa lona lomu ku nga ni ka ndlela ya ku yi thweleli ku yi lehile ndlela kona yi thwele a yi na makuru va yengesela ku veka maphoyisa buroko va pimisa ku komi ku ni timpfula ma kona maphoyisa i va pandzisa hi ntamu movha va dziva leswaku lomu komi ku ni timpfula a mati ma tshama xitaratwini ma nga suki le xitaratwini se movha loko vuya hi ku panda u tlhasa u ba mati wo gama wumbuluka maxi lava famba hi minenge a timpfula ti hi pfunile buroko a va nga tlangele xitaratwini purisa a va chayisiwanga lava famba hi minenge
2: swikomba ku va swi tsakisa ngopfu swinene 8700513333 mukset u nga hlengela hambi ku va u veka xivutisi kumbe ku vula xo karhi hi na noviora xi na 32 minutes xibula na Louis Bulash mayelano ni ku va ke katsakanya vhiki ri undzeke vulavula kasi i vhiki leli ni tikombiseke kambe hikuva muvhulo lweyi ku va ku kulungeliwa xipfumelelani kumbe ku sayiniwa ka xipfumelelwani xa Lusaka na se ku ndlela ntlhanu wa makume wa malembe na mambirhi kambe ku hela loko ka vhiki ka ku va ku leheli ngopfu swinene ku komba ku ku tsakisile ku tlula mavhiki man'wana
3: ya ku tsakisile ku tlula mavhiki man'wana hambiswaku a hele ka vhiki leyi la ku leha la ku vanhu va tshama kaya va pfuxela maxaka ku tsakisile kunene buroko a yi kumiwanga hi tinghozi na maphoyisa ya transit
2: kambe swi kona mu nga ta ku mu swi landza ngopfungopfu hi tivaka kona lowu yo wetile ha ta ve ni rin'wana vhiki ri nga ta vona a siku la ku kulungela a wetile yi taku nakona i ku ni ku tikhoma ku fanele ku va ku simama ku landziwa hi va fambisa mimovha
3: ku ni ku tikhoma a vula lava ku fambisa mimovha va xaxiya minawu maxina hi na mapolisa transit i ya nghena ka vhiki leli taka a vhiki le loko hi kumungela hi tsaka hi khuluma ni vanhu hi khuluma ni vanhu hi timhaka ta tinghozi vanhu va tinghozi na va hi pfuna hi pfuna madebati leswi nga hlakakeke ya tlhasa ka vhiki la jornada de transit a jornada de transit nga proxima yi nga vhiki leli taka ya hi ni michumu swinyingi hi ta mahaka ku hi kuma xitaratwini hi huma xitaratwini hi bula ni vanhu ya mapurasi ya bula ni vanhu hi viajarela ya mapurasi hi bula ni vanhu lava fambela mmaxi a ndzeni ka nawu ka mavhiki lele hi pfuma mpfuma ilangusa lava phi mimota lava swithututu porque swithututu swinyingi ava makweni va hina mashaka hina va famba swo swithututu na vanga na makarta va ku votira porque va pfumala ine a mintiri mashaka famba xitaratwini kuni nawo ilwa fambisaka nchumu xidumaka inga motori xidumaka tenga ine ane karta dikundusawa
2: Sivula kuma red blog lawa hita kuimbona muma endla kuilendo uka vikiro kufana nisambi kona nyunge nkaradu msambi kia tsuka muvona muva mupema pima na sona ele shetlengela kungu fusinani kakuva kuva nikushishima.
3: Si, alo kumbona mova lea mapoisa mwema inre renzelekele na ino vama poisa renzelekele njimala njimala njimala ikula ushishima kuvana va shishima nao porque qualquer distração kutsukuta nyana, kuetela nyana, kukoswa nyana, kungavo atentu shitaratwini, utachaisa munu. Iwilo kuchaisa munu lwe, utamtsova mnengi, utamdlaya.
2: Nafso na shitava na shikatisa?
3: Sini shikatisa. Akuna nchumuta shima haku shitaratwini. Na ufambe mova, utahosha, akasha kwa shifuma haku shikatisa. Nkwasu utashima haku shitaratwini lo kufambe uo mova, lua kuduma. Utakuma shikatisu. Kuni shikatisu.
2: Kambe maritumu nebala kumasia, tani nzatiyo ika mwingisiti?
3: Aba ingisi varadu Msambiki, sawe gwela kakuloku, mui uvona shitaratuini na mapoisa, usiku ni lekani, likona shitaratuini na mapoisa transit. Yulu waku vikela automila wena, yulu waku vikela ashigwasha wena. Ashigwasha wena nga mova ile swi swipakela kunzeni ka mova automela wena utomi ilinwe masha hina inge swi heti inge maheti accident hina voxe na mapolisa transit hila nwina muhipfuna hikombela swinene ku nwina muhipfuna akuvoka inga vo mana accident ku nwina ku sungula mushishima nawo mukumprira leswi mugweliwa ku mapolisa transit ya swi tiva ku tala ka swona swa ku akufamba xitaratwini ufamba na oshwelili masha ku sungula iku ino uku pumba velocidade loko ze upumba velocidade qualquer nchumo ta ximahaka kutama iku dadu
2: esona I can say the Louis Chiblas kuba muyenzela na Radim Sabik kuba ke tava ipula kulono kono u fikele ni kutenga ni sekutsakisa ku pfusinane kuba itwile swa kuba kore loko ka vik a kutsanga kubonikile manku ni yingwe ya movina 9 horas na 37 minutos itava esmama mixer na ikunika avunanga dza sanansalan kuba loko swita kuno horas na 55 minutos itava ke itula tamchinwa na kulor valrimla shputkes albert ma chavele ali ma purisa ma fikela tiko

Koma hansi, koma gireði, koma shipikar Ubuya ubu ba ba ba ba ba ba ba Nakambe ubu ba ba ba ba Wabonake, koma hansi, koma gireði, kumbe shipikar

14:20 Radio Msambiki mangon kadra pada chai chai vasal di kujawa achilong ka mitime chiti chija kali tamge nhasi hangal sala ku jenje ena ka mama banana haha ni kokwane ho tsetu ka si ho nla kungamo aba bela kone mishichi kulanda va wele nto jane kadi tsiku dia nhasi do khata sana ko vandi banikelo ku humula no chipu mjadi viki ngoti ngoti vana vale vaka dipuku do khata kula ka si hisa masoni mhakale ya kuvangisana di gwangu ha ku mahasile do sia vaningo ngova gondise chikolwane se hambele ku wanga karala ka sima mangu huya ngu thembo yene kula kukumula to ee chikola ntitsimbilisiri kujani uungwala di buku kwa ngatu wakasana kunene halidi vati mahakula kwa bala tumela ya kumbisa kama mgundisi tiyanga balatona usidivali kumufuna kumasiri tusianga ningongu mgundisi chikolwani

0: Mitsikari mungiswati cha Radio Msambiki msoro provinciale Gaza kulasa semana kwezi la kamlenga na kumwenye nifalo kuwa hibula ndima yokari ya nifalo kuwa higundi sana mwiona. Katsuri nyamsi nala kuwa momba ngutia tita kutichumelela malembe au guita yuwa toke nihinga au guita wa masi kutichumelela ngao momba ngu xenofobia yuwa nekako ditikura juni dilembe di mwenye vatovelo vanana vatiku dilea vetovelo vanana wa Msambiki dwe vanana wa matiku hahanza wa manikako vachitu mahela nima bismisi ya wekonkea katiku dile sehla kuona tokene katia tumela ko dilembe di mwandi mwenyani hawa baluza kusema sasa singi salsima vathu baba nguti hitinzila taku vanga skoda kubabe mahami tumu ya mwa wa homa ukona hejla kuona tsima tsima ya ditiko da tuda Msambiki kuhini vangi vanga uya kunkunguma ya guche guche ya se nongono ko bindulo tsomala ko msangu tshe domeri nyantu mbeno wa kushola ko ngsetu nene kamichini nyamse kumaneka Mariamu Ibrahimu ngatu kushola ko tati nene ka mnongono ko wam Ijigadi kati na mbomba kasi otsima siku ndi dota datu Enrique Kumbe nyamse hila ko mbomba ngundi maya ndima ya ishanisa kunguta tinene nga wona magidi gidi ya vatu vati papasho kati kula joni vatu vanga tuma hela ma business ya we vava te kula mitumu vana na majoni kambo chitu wona ti ya ngwa hi maonelo a wena katona tuma katofanti ya nguti hiti tifanela kuva ti londetwa nguvona vana na baba nguti matsima vati kula Msambiki hambi ni ku mfumo uti karata nyana kuda watu niwona kuva una va uva mahela to karti tingo vafuna kuva vasisiseke kuva vehuma ditikudia vaya kama mwana matiko
1: ndisvite tatanya ntumbo ndisvite vangi city vachitichitia chatu cha Gaza nabonga kutsamana chindana nyasi kuva heta ndoka ndoka mundu kubula ngo makai uni utisa kuyona ngodi tsuri makai uni utisa kuyona ya chisaula ntlongi chiku joni cholamba kambe pamwanyani va nana va matiku mamwani tikhatele ku nhalela ku ve hlawula ntlonge ngukolonisa dori wawe kena nga khatate mhakatile kuke vanti masi valavi kambe adole ta vadzumbela nditi kudawo siti ntsuluka tile xakuku ni vona xa valavi va vataku
0: tia ula kuni gato va mama va zumba va dikwatile ku kukhela kambe mu yivanga tixaniso ngoma bunu
1: tao kavarula wana ngo tito mwanana uchiveleka banana vomti zumba kupeka mama wako no zumba kumbwa bwatalo zumba kumkaratela ulaka ule maha kule ukarule ugondisa banana bana kula ni tontile kwanya ka buku na
0: batu bana kula idi vathu ba vatinyimbe
1: ba mahisa tontile
0: bo utomi ba ulave ku hehukisa
1: cha kolonizaduri ule wa ditu kuda joni aku hele vathu bali batho bale ba go hikini batho bale ba mahendi tito ve henwa tito ve tsibela ve phakelwa so phakela ve hanya ngusona tang ku thuma batla wa mwana mfongo di tsure ha ku thuma kuko hambi u duko ba bongo madzumbelo ngalambisi bana na vakuku ba mahatoka u tshi to tsena me mahela bana ngu purukini boga u to
0: nga ba hela
1: nga ba mahela kusini nga wambati tsuku di mwanyani chibule nchi tile henga chima hatu hechi ya dula ngonje hechi ya dula chanjani hechi ya lusa tipongo hechi atile hechi katu nyasi banana batu wanga mahe bashupeka banashupeka banana muwa Msambiki banana ba Msambiki amu veti lave kudima amu veti lave kugangati tsapa mu veti lave kugangati pano machiba chindakela vaya juni vamwanyani juni vaya gangati pano vamwanyani juni vaya dima amanyani jo so tsitsima
0: mafu yati hansi hari ku bati phongo
1: ya ve manje amundi tikoni kwa
0: ti hoto
1: manje amundi tikoni kwa khavati lave kuma
0: ava ma tinga ana tito mitshumu ile henga ya chilo vachitwa
1: manje ngoti ngotato setu khati tikuchani ukoloniza dori watone nene
0: akona natu he ni ni wanga he yana tuma
1: koloniza dori watho ai hene diti mhakatoto hitsimbila higoka so tsura hichi chan chan hepeka stile ya hepeka stile isi isi city la kutu ndakolone za doro wa Msambiki ni wa joni vathu baba vatani mfuka wa unene vota koloni za vana na ba vatidini mfuka wo kutu khatwane kuti vanga tela tona xinofobia vatu va ukara vomba la kuthuma vachiwana tito ha manyani jama haditu imba manyani vama haditu intamo vipusha vinyawunya veya apa silesa vatu vape vani veya apa savane vetiketela savane veba aku vangaba ku vangaba asima majilera machanchani matelevizyon vateketele ndio java jitu vahitili nkama anapime la nkama vachiwana tito ha grupu ya yena majilera yena matelevizyon vetsumela vipusha imanyani vinyawunya para kubai veba savane
0: Kato ntia ti humelela kukuhitolo wala kutuonto kenetia Mbiba chuhetu malemi mambide mararu Yotsembi mchina humelela Malemi mambide mararu mune mchano ti humelela Nguti hitia Banana wa Msambiki kumbe mfumo wa Msambiki Wafanla ukubewe maha kuma banana wa tumua Pasa angadive tukuona tidini lisi mangu tukukuma Kwa hiti kule jionungu Balu za simasa singike
1: Tinama heka etutu banana wa Msambiki basi huu. Inkama banutumela timhakatitu. Asisi kusa Msambiki. Titombata Msambiki ndawa Msambikanu datu hutsitu. Tinakota kama jikungu. Titinga diti chilumba wa manyani. Tilumba wa manyani. Tinge kutiki. Wawana wena tatinya tumbu. Uditsuri. Hambi sitinga sile uku kawensaku. Singale kwa nguwa kukwani wako niwa kukwani wako. Niwa tati wako. Kuiti ganga tukuni. Kuti ganga tukuni, iti tuna ganga tukuni ushavisa. Maku.
0: Kulaweko nombo, kuna mapepa hako.
1: Manji mapepa yon yale, kula kuchu ngoli sato ngoli santu. Ugwete uchia hakela nyana kudoto ke, chikanu kiso. Mkwa no no mana ku uyachose, mapulu ya kuyawe. Para kuba unamana kubindu.
0: Milayo ya ndana kadigo.
1: Manji para chani, vachikwane ii, tima hele ni mitu. Uhuma kuku, uchinanga ya bazara ni yako mbela ukaluwe na shavisa. Watu wana mamonya ni mamunisipi, di mamunisipi madoropa. Mamonya ni madoropa. Wachita kumani uchu shavisa hao. Wachita ujumbide hao wa shavisa. Hakela mpushu. Ya hao nga kalahasa kwa na ushavisa. Uhumesa malu ningelu salu ushavisa. Manchi mamonya ni madoropa yonayo ya Msambiki kuku. Wachita kumani ushavisa usimati saku wanchani chani sinate kwa si ginja telo, si chotwa, si... Tese mpiwa ngusile samwala. Ula kumahesa kuchani awe para kuwa unatuma ditukundaku utawu unamana usihumi.
0: Kama onelo awe na mfumu nuona hawa wapazama kuhihukisa chitiala nako ni matulelo ama business kuhambana hambana hambini kuhihukisa kubatu. Wesi kwa kutipindu kaita utumwa.
1: Dutsuri da. Ani mwanike. Ndiya titanda. Nkamu ni ya maha wao doto kundilungi sa mapepa ninga chipi misa kuganga tukuni. Rukendia galeto toto. Hakuwa hawa. Miku kwani marumbi ni kwani mitini kwani hawa. Kule kwangu wako kwani wako kwani paru ganga tukuni. Tenki udini mapepa. Mashindi ya tutantu. Ruki kuchila ni fidantu. Para jiposhi ni pinta ni ya...
0: Kuyatu mela uku.
1: Nuhu humakato wane nchi pronto. Minatu wana na miazimichi kata kuganga na hawa. Nisibati tunga wako kwani wami. Inato dombana hali. Aku kukuni silesa aku so simahama Baku wana simahama mbile mapulangu Sisa misheni Aku kukuni misheni Izama kuhokanyana seishi Kudi kwada hombe mfumu Ja uwa netele kwa lama shinka mfumu Nga paya pe Iko kwa nanga paya sile Aku jayi kusa hombe kuhu
0: Kulami sita isa lukidisa
1: Si hatu mbini kwa tuvanga paya nguka kwani Maji kwangu cha ni sudawe di kwangale.
0: Awe mtu mapulo. So sisi kundani muka ditiko na Msambiki. Silumba mfumo.
1: Kutontile ti sumetela kamsana. Hisa hichichani. Hihuma hisimbela nukumana hishanisa. Matikuni kumamu.
0: Si kama wanelo wana mfumo kula uhihukisa tinzila tu hambana hambana takubatu wetu mahala mabino.
1: Kutituri. Ate idiku madeana mua. Hichiakachi barakana. Voti sa fishkali wachita au fishkali. Tatinku mbatu di chibarakana hale. Ndawa wanasi ashawisa kusuone su. Ngudi tsiku. Ahakena malimu. Bayi kutela tito umalisensa chan chan chan. Mi humakato na watata. Tsiku ngudi tsiku. Awa tatinku mbe. Ushishavisa kamfumu uningela tantu. Ngudi tsiku hinatateka tantu. Ngudi tsiku hinatateka tantu. Badanatu wana titu numaheka Msambiki. Nkamanyana udoto. Manji. Takaratiswa. Takara tiswa ngudi suri.
0: Sekato siti humelela kuchitu wana vandana wanga wiyangu chuni. titi laveka kuvitsumela
1: vana machani vasitsumile
0: wa vaseketela
1: vana machani
0: vana dawa ke
1: vana dawa manje vana machani para vemana kuhanya
0: vai mhonji vela tinyawa
1: nochani inzala mandani usheti
0: kambe tiva kwa maha kutala ka bona ti hoko umwa va tolovela kuti va xavisa vutsimbela tsimbile homa u vambulanda kama doropo hambana hambana kuti u Joburg ngumwa va tala ku kona kuti mwana mziva ku wa ku ha Patricia mamwa gweva makoko ya xavisa Joburg se hatiko gweva makoko ya tsolala u konga zimpetu ya makhalo hambana hambana mangamba xawa makoko wa
1: manga xawa manje wati wanti to akuza achizebela juni I won a prejudice and I won as a bit. I can't tell you what that cut didn't go about. A way shy, a bellama port, a quanga pin that jadu. I won a prejudice and I won as a chip pin. Magagi, I won't go get a detour. Toma, our para utima helam sambiki mua. Para our opera chifunam sambik. Hunt to conco and to quanga womba to womba to dinner change. It is eve. I'm going to go to the house.
0: Ujitu mahali panze wa unajan zeku.
1: Ya. Yeah. Nta, kuti huu no maha, nukugalatu wa nita, nijita ndiani. Nchila kuni ileka wafana
0: vikata kuhu. Lungesela mapepa mo, unawila mishelio.
1: Mapepa yoye ya lengwe ya ninga matanda, kukuchachi, kuchila ni babuata, to babuata, nichi kukela hawa. Maji ani, para ni kukela hawa ni babuata, ni kuita ni chia vile ni ya babuata, ni kuita ni ya provinsa ni chia babuata, hemo nati kota.
0: Ujitinga utale.
1: Ujitinga ntanda. Tutsi bela kwa sitenki nchibwa bwata. Nkola kuma hatiti kutamini. Nga ku ntua ya mana akunu kuwa wa shikomeke. Ntua ya madendere nchi yako mbela kuhone. Ahani kabela kwa kuhone ni mahetu alati. Kata kaliseka tumunya. Kata kaliseka.
0: Mutu wana tata kumbe. Timani tia unga tihi lungi sete kuwa hitabula nguto wana nyamsi. Vela mabindu matolo la kunemela nyana ndana kati kula tuda msambiki nguchiputukeze kuti vadana ku bureaucracy kula mapepa mangi a ohambana hambana kambe titi laveka kuvai kubona vathangela kuvihukisa vela kutula tita mabindu bindu kayonzi la iyo vana ninga matimani mitamu vana na vava titovanga hume ndana kati kula msambiki vaya hahanzi kumwa vatsimbla ku vesha nseka ngoti 39 Nao na kambe wa mfumo watu ulaveka kuwa mfumo wa ula kujilungisa uya masoni nguvuna vapya hawa kuni makungwa mangi mtu tatineno uvuna vatu hivu niti mali chiningelwa kungu mfumo kungua hivu wana kambe timali titaku chiningelwa kawapya ni makungwa hambana hambana kwa mafana kuwa mehihuka mewedi mangi kuwa manahoka kaba fana baba ni mahora na kubaba na leka ku we daula makene kene we hanse kaditiko uni matwe ogwita mailano ndi maya
1: ama twe ogwita mailano ni mabulu ya kuna nyasi kubonga ni kukombela vanana va Msambiki toto hina lweni heleka kushanisa kunitona hati dunda kushanisa uchiela kuyathuma nikuyela kuya aka tahambana Pamwanyani, ifeji yako bachi yathoma bebuya mti. Boya akamima, boya yakamimwa yabe dzumba konke. Takarata, kuya akamwaya nikuyathoma uchizama kuti vona uso wana wawe. Sima hasimbidi so hambana.
0: Kutala kavana vabadila kunguva vakuni.
1: Kuva wokuya dzumba.
0: Sekuva vapapashwa ako, mitile vateketo so tsivanga tina so vateketo.
1: Watwo. Tavesha nisisa niva, boya bachi yathoma bachi wana mti. Ngani gela bobanga babanga chuma be interfestar be what is said acha ni ni kinzi ani beto joni ku tente mani ma beto joni
0: kanga nga wiyamu
1: kanga nga o papa chokung sha e o enje ayele ku chiyavu kuya thoma kutavona mtini muwa Msambiki kako
0: mhm
1: khaya ngu tete sha oche kuya chani oya kaba
0: nguwo ko tsimtini
1: ah ngatone ta utati nene kula ku image mu hichi shaniswe chiya thumela mitini kwatu hichi tiya thumela ku Hisiti ba mami, hisiti ba na, hisiti mashaka Msambiki. achisi ama titu joni no yala ku nchi apa ndalipawa ni weye isi nga titu uchaku joni mtini mtini kawa nangu haunga bele kwa kona ulisi nga henya akuni nga ashani mwani nga bele kwa kona purika mundi kwa napote bachini tovele waembelele lisimuli laka Vittori Bernard wana utaka henya mbani famba tikuini kawa cha nana napote bachini tovele bachi tumele utuachi kwa mikawa
0: hayo watu munda nga tikuda msambikisi hati pindile mashalaluite na tuwa tikuti hapa
1: mwiti hikombela kutona manjinguti suri tini nga chikombela tona kuchila kumfumu hiu kisa mwanana waditi kwa chila kutula libini basi mukaratele
0: ana mani kuhimuka
1: basi mundeka ababu sabi sanyana sile so kisile ima pepe kwa emela wana bachi ya mana ule adipi meni mvichi yu wikantetele bachi paga bileti aha wanga zumba kwa nchipatu si cha hakebu 20 wisa bachi oteka dash wama 20 mali mundu wanga imani dash wama 20 bachi ya mana dash wadea otetele wama wadea otetele stawana chanchani bachi teka dash wama 20 mana 200
0: yeah.
1: Jamali chiwa bela nkwa milika mfumo mali tela malitru manga kia kompostivu manchi wate ketelo sawewe ganyetelo bachi kwane mbaya vani nga sibotra kadea manchi maku ani nizako mfuna banana uja utate kuchikusesi kadea cha kuchila bachicha makai
0: mutano bongile tota kumbe hasa tisa hichi inaona limwandisiku mnangono kuwa higemeta msiko hawa hichi salani inawiyadi vikititako ni mwenye ndima

Hini 14:54 minutes sing sedu ndeko radio Sambi kan tumsan kulu chichi dumiri ngan tumbu aje ninga mlongolo ko mahanyelo a tena ya kuma ngalo ko ing city disco dilo ko hlangolo ka kumwepo ne ko higonda tete nga wati shosha ka mlongolo ko wa he na ta khamba thanga chi tichi ndan kan chano wati minute ni half ha ka si va tumsan kulu to se wata kwa chola msila ko he ta kungomisa thinga iya he ndla wa kadu ditam dia ngan sing sedu ndo ka hi ta ni tindi matu hamba na hamba na tela na ko ni kula va ku vikisa ha mini kuninga lesima tifanelo ta monana atu ka mlongolo ko wa bana na kaska yambe mu ina masoni ni ndimati ya uchenje wo hamana hamana mwali chikoni kwa hilongolo kakumwe kukalambe mwe kwa hita kamba tenga ya chitichi mitsikari.

0: Kumele kilishi from country tama bikelo. Mane kilishi zwa kubika nyasi ngatana vangana vathu.
1: Tona.
0: Mane kilishi zwa kubika kame nga kubika dwe. Mane kilishi ya ikhuri phela. Eish. He, itikwaluza kwako mo musambiki pende na kuyela nyasi trahe ya wona nyana wo khalule vanga mahlumsayini.

0: Nekarati pelo.
1: Nekarati.
0: Ndikumisakani sani akarala. Nekarati miti kutsangu minenge.
1: Nekarati nkukhala hatsi.
0: Ungakarala nkukhala hatsi umkara pelo.
1: Ungugonda madala pano sikugonda muthuma. Nonse ndinongaomba mayelana nitoti tsiku lya tingi.
0: Vera mngana wami na Sara tingi. Eh, kambele tsiku lya dadi tsiku lofuna kamsambike. Eh. Siku dali simangutla tine. Iti kwa kwa yama hawa Davis situmelelo na siya. Ate nyansi. Ish, era manto chishupa nga mapotuki. Wati ziva toke ni? Chisa ini lungu mani ni manto chishumelelo na chua?
1: Ha?
0: Ani? Watu watu wanu wana pe? Ana gonda ani?
1: Kufati ngango mba tono.
0: Aha. Nitikani chitumelelo na chisa ini lwe. Gumpuma mapotuki siku mweko ni friend da libertasyon di Msambiki Fredi. Helanti di watu, hel. Gumindo se stenda ikwate. Chotsi chitsaki sako. Cha guma, cha hoka magwito. Kambe atu, tia guma, ita hoka magwito, kama nongo na kuwatu. Kambe inge vali mnongo na kuwatu, isia sakanela watu nga nisoma lembe. Nga tono?
1: Tono.

Muinse, chinno kono kwa thuki le maguito kampinyas, mane kolo ipangala tongongani, shonil oras kuma kono vanga na vatu. Ahawa estudio, ka ubendo vive ni man kinar Samuel kongo ngulam chini ma elton ngulamu. Kasi ka lula misi, itia mirana mafunda. Bye bye, ate di.

17 horas 20 minutos, Jerusalem wati mama, ngola kasina kone ndita mbukuwa nga salodi weka. Nguwa totitia tinu humelela kutone mela tutake saka mafuya wa ni mana kutana kukua wani seketela. Hira maifte deka yemi wati nangalaka na mitumachitichichia hichatela 18 kakuni kama hongwa minuwa.

amakale yi humelela ekola ka nwana wa vanuna leswa ku teka wansati muwecha nhloko hi ku kala munga swikoti leswaku loko u muhoxelile u tshama na yena hansi u kombela rivalelo akuna ku rola.

Ina 19 hora xi tlhataka la 24 minutes xikarhi mo yingiseta ku rhandzeka nkarhi loyi longoloka ni vunanga bya ntumbuluko kumbe swichayachaya swa ntumbuluko na kongoma ka nsimbi ya 20 kasi 19 na 30 minutes laha hi nga ta ku titshelaka nongonoko journal da noite a ta va hi ntirhisano na antena nacional.

rodale a silvestre akunambe switika nambe swikarata nambe switsondzoma nambe swikwengi swi huma xibaba tiya kuve u nga vo tiya ntsena tiya hi ku hindzahindza hi ku sa tshemba leswaku a swikarati naswona swi tata hi ku hindzahindza swi tata hi minkarhi hinkwayo xitano swi laveka ku va u tshama u tiyile swi laveka ku va kunene u tivekisela leswaku swi na risima ku va u yanakanya leswaku lexikulu evuton'wini i ku va u na vutomi leswi swin'wani kunene u ta swi kota xikwembu hina ku tshemba leswaku loko xi nga za xi ku sekelekisa ni vutomi xitani muyingisetwa ku rhandzeka wena ka nkarhi lowu nga nkarhi wo ehleketa leswaku swi ni swi endlekake namuntlha ha hileswaku namuntlha swi famba nga khwatsi vutomi bya mina byi helile hi letiya hi ku hindzahindza tiyimiseli hi ku hindzahindza leswaku mundzuku lwe lixaka kunene u ta va swi kota ku swi ndzuruta leswi kalaka swi nga fambanga khwatsi eka risiku la namuntlha hi ya mahlweni ku ku navela vuyingiseti byinene ka mitirho ya radio mosambiki emisori provinciale ya gas hi ya mahlweni kunene hi navela leswaku vusiku lebyi bya namuntlha ndyangu wa wena wu nga va wu le ka matshamela manene vintorajna 33 minutos.

Eleka 21 ora ji tlatikela 15 minutes karelo mo ikseto go rantsa kae go fikisela nongonoko nkarengana wa nkarengana.

0: Varhandziwa vayingiseri va xitichele xikolo xa Xitsonga kwale Misori Provincial wa ka Gaza, vana n'wina vafambisi va nongonoko wa nkaringani wa nkaringani, tanihi xihena madama laya themba ku tirhinga yi ri ki kumbe mafamba ndza ri ugweveni nga gentfeni atisena ka michini ku na khosozana la marabudoya hi tlhelo la hina se ni xitichini vayingiseteni na n'wina se hante mi navelela ku va miri ya ntsotso mi yingisela a nongonoko lowu hi wu yingisetile byinene a hi longolokeni. Mzaya hoyo hoyo a wu pele
1: dripelile vhovho ni ku va yingiseti hi tlhelo bya hala
0: hakunene
1: namuntlha njhe
0: nkarhi wun'wana i siku lin'wanyana laha nkaringani wa nkaringani
1: lepara
0: ku va va yingiseti hi va chachula hi leswi hi nga va lulamisela
1: nakunene
0: hi ndzeni ka vhiki hinkwalo leli hi nga famba
1: hambi
0: nokonoko wa hina lowu wa phinda phela hi mugivela
1: nakunene
0: hi nkarhi wa ku fana
1: nakunene
0: mzaya a hi losele va yingiseti hi va nyika leswi hi nga va lulamisela
1: evhovho
0: mina mzana
1: na wena mzaya ko mzaya nga kwani mukhukhwani n'wambu ya ngwana maxa a swimu ya byeni
0: hawa
1: vhovho a va pa xitori ku jeka va ni ntirho wa wukulu swinene leswaku a va na vo tenki va va landzelela i greja va tlhela va va landzelela ni ntsindza le mugangeni kumbe maka kwavo
2: i va risilaka
1: ku saka ku ni mhaka leyi humelelaka ya ku munhu a va bon i greja ku ve amzonini a nga ka matshamela manene a jaha rin'wana wena vhovho aledro a byi landza ntila wa xikwembu
0: ya n'wina vaka
1: a yi greja a vitaniwaku i number 1 numero 1 ka majofa ili munhu loyi a nga ni respeto kiziri hinkwaswo leswa wu munhu swa mayelano ni yi greja se va vitana yona hambiloko ku tlhasa vayeni va handle va sweswa ku hi greja liya hi ni n'wana wa ku karhi na va hlaja leswi a hi yenene a tirhile a ntirho wa xikwembu ku tlhasa nkama a wa ni ta ma mi vitana leswaku laha nga kona a va kona na yena
0: wena
1: a luza vutomi se a lahliwa loko a lahliwa vhovho swi hela se ku tlhasa tiyo luya vongo i wumboni se pastori a sekeleka a ko hi lahlekeliwile
0: ha n'wina
1: nakona a phanga lebyi nga siwa hi jaha lebyi xa ku hi ta mu kuma nini wa ku a pfaleta laya a swi nga ta hi na byalela a jaha lebyi nga twisisa byi tiva ku rivalela valukwavo byi tiva ku a ku pfuna byi tiva hinkwawo mala a yi landzelela hi tindlela ta kona
0: ya n'wina va
1: se hi lahlekeliwile hi jaha lebyi evhovho
0: ya n'wina
1: a mamani wa jaha a ni li ku ni mhaka leyi ya ku ti funungeta mukume o mukume wu vu o sekeleka a trimba kapula na dritiya a ku ku rhula a bandleni bya minyembeti ayi phela mine njha ku vitisa kasi loko va ku umboni a wumboni va hlayini a wumboni ku hlayiwa mintirho ya munhu ya yinene ni mintirho ya munhu i kalaka yi nga leyinene leswaku mi teka munhu hambiloko yi nga li munene mu ku i munene swa ha biha wa yi vona mhaka a ku mine leswi mi ni vonaka laha hi ku luza ka n'wana a nga luya a xikwembu xi ni pfune ngopfu swinene kusukela ka namuntlha ni ta wisa ku tlula swipinyoza ni ku inkomodara vavhizinyo ni kombela ku etlela hi ku saka loko a buya byi tlhavili siku byin'wana ni byin'wana ni wa ku cacarisiwa
0: lowu
1: hi phondla mukintale hi nhumpfu se na hlamala loko muku ina a luya na a li munene wa yi vona mhaka vhovho
0: akutwa
1: a kuma yi vona mbanga leyi nga la ka matihlo la i jaha le bya ri nga hesiya namuntlha nomoloni vo vavhizinyi va sekeleka ha hlamala mamani lweyi siku byin'wana ni byin'wana hi hina mpfa hi mi pfuna hi timhaka ta jaha leri wa yi vona mhaka wena vhovho
0: ya n'wina
1: se a va pa xitori ku jeka va ni ntirho wukulu swinene ya ku tiva munhu matshamela yakwe masusu ni ugamu
0: ha n'wina
1: hi ku saka ku ni vanhu lava ku loko va le amaigreja va tikombekisa unene kwanto a kaya i swigevenga wa wona wena vhovho
0: hakutwa
1: se wena ti pastori na wena tiya pastora a ntirho wolowo wa yi vona wena vhovho
0: ha n'wina
1: alawa ili malosanela yero
0: era no so grandi bo anointi kava ingiset
1: lokali ko sibindata ko ovinti
0: le phako namina untanta tata seketela phela kune jalo.

0: ba ile ba ya la hla ka muntu nwanyana wa ku a leso swa swi gana gana anga le maka
1: hela ka umbone la
0: ezi la swa swi gana gana anga hi problema swa le ko
1: hisona
0: manje aku ya la hla wa nwanana wa set yanu
1: anga mutivanga
0: ha mutivanga yena ya ya humelela xila xweni ala hlana bo
1: wena
0: selo ku vanyikela umbone ha yena ata magwala gwala la wa manga kona hi ntalo lana aya tinyama nyama tiko hi ntalo la hayi sekele ka sangula ku susa
1: eh
0: arela warela eh yaye yarela ku le eh nkombela ku ya kula reto awe elela kona reto la ku ya kula ka leswa we abalwe ho yakho hi kumlahleni lwe abalwe ho yakho hi kumlahleni lwe yepa no vala pena le mungano wa mina
1: hawe
0: dzi jimina yena swinene u sochweni babalwe mina a pendelisela ku bala swa leswa
1: o vano vo u nyima tinkeve
0: akurula ko ei swikone hi kwako inga swikumbe a nwana na wasati ano a ile u sochweni
1: uya jimana yele swi
0: kuwena u sochweni yini u sochweni ni nwana na wasati ano munhu lwe hu ri la ku yena nyamukhala hengala intsongwani wasati ano wawo leswi vulavulaka hi swona devu wu pimisele wena devu wu phazamile a ku landza vanhu a simitela lava va nga ya va ya lahleliwa munghana wa wena mi nga khoma xikan'we ma emejini mabazuka u ya laha u ya ka hina hina lweyi hi rilaka yena laha namutlhala i n'wanana wa maset yana wana mhaka wena
1: mzaa
0: timhaka ta vumboni ta ku famba u fakazela swilo swa ku nkarhi wun'wanyana wu ka u nga swi tivi leswi u swi fakazaka mzaya kombela mukhomakhomi wa mijeni a hi nyikanyana swichayachaya ndzhaku ka swichayachaya ta u ta nghena u ku dingi fahla
1: wa swi vona
0: wana mzaya.

0: ndau ka chacha ile tsha nyika ka mukomakoma wa mchini mzaya angari wa wena uko nkarengano wankarengano nyika vayenge set
1: eh nkarengano wankarengano
0: karengano
1: karengano wankarengano vovo
0: karengano
1: eh vovo aumbuye
0: ashimbutso ashimbutso ni manje kasi
1: katringana aumbuye nalwa miti
0: hangu na
1: se ku jeka yimbona stereka papa aumbuye anga bon akuni majama bidri my daddy lawe swi sizeani nga hlayisa xitano vakuli xikanwe va dondra xikanwe va chatanka maunwe va va vasunguna ku tira xikanwe se ava kumi ndlela liya mujipa le nga Johanna ja va tira andawona va tira phela vovo akuna wansati wa ku biha loko na tenderiwa
0: hakune
1: akuna wansati wa ku xonga na nga tenderiwe
0: hakune
1: wan kuma se ajale dramungano le driwa kone a pfa ri tenderela nka swikazi ya drone hi tindlela ta kone se baya nga gwenti ku tendera sati wakwe sangenelwe papa elo mbuelwe
0: hawo
1: se avali vanhu lava ku loko va vhakacha va nyiketa na michumu leswaku ya nyikela kaya ni makwa va nyiketa swi ku yini yini loko ata va tlhaseliwe mhaka leyo a nga tiyanga ku mu byela a ku nyada wakhe se ku munena ku nyada wakhe yi le munhu lwa nga wu pfile a nga zanga a tinghenisela ka mpfilumpfile
0: aka
1: tinyiketela swaku a nga zami kota ku mu yangula hi swa ku fana ni leswo u dreamba pula u hambahampulano loko a ta va a teki livhi wena vhovho a buya kaya a munghano i nga makwavo a ma nyiketi michumu hinkwayo ku a heketa hala ka ku nyada wakhe xa loko a ya tlhasa hala a sungula ku mulosa a swo yini ku nyado hoyohoyo u fambaka hahen kahle kambe la ku nyada lana u ta ni rivalela hi ntamu swinene ku ni mhaka yikulu leya ku ni nge ku tlhoteli
0: hawe
1: maji ku jeka u tikhoma
0: i
1: a ni ji ku makwerhu u mu byela a te i va yena a ku byelaka hi ku saka mundzuka siku hi nga hambana wuxaka i nga va ya yena ku makwerhu a va bya hi nhloko phela hambi hi michumu leyi ni yo zamazama mine ni ku leswi swi ni buyaka swa karhata ni buya ni nga tindla ta ku hoxa nchumu mhaka mona ku a ni mababyi ya nhloko a loko a sunguneka lomu yandlwini hi yetlelaka kona hina va ma yena hambi yo va dexa hi mukoti n'wi mukhoma a loko o za langusa henhla matihlu la henhla ka yindlu la se swi mu sungulile majine va byele u nga va byeli wena nyimela ku a ku byela yena hi swa yena ku saka leswi loko a li bomu ligarela na ka nga ku byeli swi komba ku a nga se swi jula ku swi tiva
0: wena
1: hi vona mhaka pronto swo tshama mamani luya a li kolana hi liya mhaka ya famba tlhela loko a ya tlhasa ka munghano ni buyile makwerhu makwerhu wa vona wena dexe u trongwanini hi kula xikan'we a swilo loko swi humelela swi nge ni nyoxisi ku swi ku humelela ni nga ku byelanga ku ve mi se ni swi tivini
0: hakunene
1: a loko ni na tlhasa kaya ni kumile swaku va le a nkosikazi yakwe i ni maproblema
0: nga mhaka
1: ni wu khendlakhendla i mhaka muna ku we loko muka we loko nghena lomu mandlwini ka wena la henhla laya ya ku lava ku tshama na u ti langusela u ta vona nyoka leya tirhaka hi yona
0: yeah,
1: hi vovo na twi lava tivaka xiputukezi va COVID zero na usixikreve a swona wena vovo a mhaka ya ku u yingela a yi tsaliwi ne se pronto papa mamuyisa luya na yena o kholwa wa vona phela loko u rhandza u kholwa swa ku ta hi moyeni u nga ta ya ka muti wena vovo
0: a nkarhi wun'wanyana naswo loko u rhandza ku kaneta u ta pela xihlobyeni
1: wa hi vona ku leswo swinene
0: loko u rhandza ku kaneta naswona hi swona
1: hi leyo mhaka i buyaka wena vovo ku tlhasa wo mukama liya madisembra ngo hoxa baya wa buya a le na vhakacha na mini ya kaya i nga ni se swa muvava a jaka ku fana na Thomas a swi vona
0: ya n'wina
1: se a loko a ta tlhasa kaya mamani mune a mu hoyozela yena a rhongwa ya ku dya ku tiva swa ku a mhaka leyi ya ku yena wa vabya hi nhloko i ntiyiso ke Nae na vubai la jaguti wasoko ampela makali ba ishaya kaya nyoka la nyangweni inti yesuke wewana makawa na vof.
0: Hangwen.
1: Shakutani na ya tatla sange na nduini wamoyo zela wamika matagu shamba nuseke kia tsama lumlini oyo papa oyo angwe tsiku kwa tsama pela ya pronto se mama ni nkosikazi tsama la ya. Se loko vate va tsama kwabu ya mapimlo anga byeliwa hi makwawo
0: vana va vambere la hi phela vo controla la
1: vo controla la
0: vo chukelana para ku la ku apura ra verdade
1: hi sho a loko bayi a hoxa matihlu nka ma ku leya swa ku matihlu ti rhule ti ti teni mpolondzwa phela loko a langusa hela a ku du ala ku vona mhaka liya vanga mbyela hi mfoto mama na mune anga hlwelanga kola na ku yonka sitiyiso ume kutsutsuma awa yo baka mune ne ku nyima nga hanyi movela kongo makaya
0: ka ku tsaliwa
1: por isso mine vovo loka no hoteka ntateka kule ka ku munhu a famba hi xapa loko teka ku suhana va hlweli ku tlhasa
0: ha wena
1: a ba bona mina maka mune ku mina maka le anga tata ndzwela anga ha hloti swa ku segrete a mukonwana wenu ntiyiso swa ku yena imbadzo wa vabya henhloko a sungulekile ni nga dlawa mina yonwini ya yini ke va maseve va swi tivaka na havanga ni nkama na vona purikata va peza lavaya hevovo va nga suka ni mhaka va buya haleni maka munhu wa mamanyani yo vona yena mina hume ku tutumani siya lomukwini maka munhu va landzelela mhaka Isha kulwe wa vabya lwe hambi nwina munga ta mukota loka sunguneka mavabyi langa ka wona hambi dejo wa vanuna va mukoti sa tata koti wa nwina la ni tshama ni vabya kwini mina vanga teka mhaka vabyo lana lwa kunya da boyile mina aya ta ndzela swa ku makweni makwe zwa ku dzelile a problema nga na drokeni ke anga nga ndzela nchuma ku phe vabya enhloko wa bona loko o zava lo mngweni lo loko u languta hehla yo suka Wavo. Agama ku cince lo ambwana ku phemile loko munhu voni ni languta hala hle swa ku mini buyani ni a notice ya ku lwe sasukile a swa munhu hale ka u khenda ti right nyoka vate loko ni tshamini languta hala hle nda ivona nyoka le wa ivona ma semi loko ni ku no languta laya ome ku tsutsuma kona mhaka leyo ku nga solicitariwa bae laya a vitaliwa pronto a kombela buya maka muna ta ku meswa ku kunyada ni veni munavela se swa ku ninga yinchisa ku hina ni swikotanga se ni zandla ya makali yawe
0: ya ku dhavano
1: a ku honetela swa vhano se a ku sukela ka kolano wena vofo a majala wayana a ungano bya ku tswaliwa ku za ku kondza ku vakula byi chipa kolano hi timhaka leta papayelo wa umbuyelwe ni mhaka ya swibyela swa ka swi nga u pfanga wa swikungu kula ku loko hi tshamile hi thembanana hi ni vabitri u swi tiva swa ku nkatanga leswi a nge swi yenci na wena u swi tiva swa ku nkatanga leswi a nge swi yenci
0: na ku zo n'wana mma
1: a vakhale wena makwerhu a karingana waka lowu hlayaka leswaku a umbuye inalo wa mindango u nyima kola
0: ha nwana ba ne u sikumene kambe ntisi ya swona a nhlamuselo se u twa kaleni
1: hi swona
0: hi wo longa tekela ku tava u hi tlhamusela
1: na kunene
0: kambe ku nga ha va na swa ku tlhatekela para ku va hi ta za hi kota ku twisisisa hina vayingiseti
1: vovo ni hlayile na ha sungula swa ku a umbuye inalo wa mindango
0: hakunene
1: kula ku hi ti tshamelani tinkosika zwitirho hi ti tshamelani vanuna veru wa swikuma leswaku hi yaka mitiya
0: hakunene
1: hi nga langusa vafana lava va kule xikan'we va sungula ku va ili considerati kumi va makwavo va considerana kumi va makwavo hi leswi va nga kulisa hi swona mayise va tiva ta hambana vuxaka hi nchumu xa ku ka xi nga khaneli
0: hakunene
1: hi nga languta u nga teka u ya wa phuntisa makwenu u pimisa yini ku hambanyisa mimiti leyo hi tlhela hi beka leswaku hi ni makaza leyi hi ni vatekani a hi dumbaneni a loko munhu a ku byela nchumu u swi tiva leswaku lweyi a nkosikazi yanga nge swi yenci na wena vonsati swo swa ku anga tanga mini na wanga ange swi enje ku yini ku mathembana mutaza ku kuma ntiyiso eku saka leswaku loko va humala va ku phema fambani satali la extradwin la ya na vasi bani bani uya ya tlhasa u longa swi jumbo famba kaya i swinene leswa
0: ha ku hana ha swa ku yaka e kansele mzaya antamuselo lawo inyike ka ngaringani lo
1: isone
0: ita khela futhi iphutsanyana mate kuma cha cha nzo ka cha cha na mimi nda kudingi fahla swa switsongo ita kota kunyikela michini ka vana kulori
1: nakone
0: kuma ngwa swi radu msambeke swi tirha hi mikano.

0: ndza ku ka swichayachaya leswi a nga hi nyika khosatsana la ka budo ya siniya na mina we ndhawu ya ndita ku nyikanyana switsanana mayelana ni wo nkaringano wa nkaringano lowu hi nga na wona mzaya to nkaringano wa nkaringano nkaringano wa nkaringano mzaya a xi hi ta ni na ku ku nyikaka xa nkaringano wa wutsongo swinene
1: kambe
0: wa tintombi ta nyan'waka
1: hi swona
0: a tintombi ta nyan'waka wana mzaya a ti ti rhandzi ku va ti hlongola ntiyiso
1: hi swona
0: a ku hlongola ntiyiso maxi a wu kati va li lava maxi ku kati lona a va li lavi
1: ha wena
0: se hinkwaswo swa swimbirhi va kumeka va swi lava maxi a swimbirhi a va swi lavi
1: hi swona
0: sa a wu kati wana mzaya li ni matshamela
1: na kunene
0: ntombi yin'wanyani yi ve yi tekiwa yi ya wukatini
1: ee
0: loko va yi tekiwile yi ya wukatini ya fika wukatini ka jahalelo va hanya swin'we va hanya swin'we va hanya swin'we ku fika laha xikwembu xi nga va nyika ku va na a xin'wanana
1: a xin'wanana
0: loko va nyikiwile ku va ni xin'wanana papaye o gamaheleliwa hi ntirho a nga tirhi se va vona timhaka ta ku leswi swi nga ta va pfunaka ku va va ta kota ku hanya i ku va tivekisela ku rima va ya masin'wini
1: va maxamba hi swona
0: se mama ni muni a nga swi lavi ku va hanya ni maxaka man'wanyana
1: okay
0: we papa yena a wa te ku tata a makwa wakwe wa ntsongo va ta ta tshama na yena ku va nkama lowu va nga masin'wini nkama valava va nga le kurimele a ku rimeni a lwe wa ntsongwana a ta tanga ni ntsongwana
1: okay
0: se kumeka swa ku yena leswi a nga swi lavi
1: va nga swi juli
0: a nga swi lavi se papayi masiku ya ku ya kuma bixikato a ya ku beni ka mabiloko a ya ku yini mamani a famba yexe masin'wini a famba yexe masin'wini a fika a etlelisa n'wana
1: ha wena
0: loko a etlelisa n'wana a ku ta a tifene wena mzaya
1: hi swona
0: a tifene ta swi rhandza swivanana
1: nakunene
0: ti ta fika ti tlangani swivanana
1: ey
0: a loko a ti tlangani swivanana loko sala ku khumuka para kumuka kaya
1: loko a rhonyelela hala kumaku hey
0: a wo yimbelela
1: okay
0: a wo yimbelela
1: hi swona
0: para ku va a tifene leti a ti ta muyisela n'wana
1: okay yena jampfa ri tiva segret
0: a wo yimbelela para ku va ti ta mu nyiketa n'wana
1: hi swona
0: loko a lava xin'wanana xa yena para ku va muka kaya a ku tshikini ndzana tshikini ndzano yayaya tshikini ndzasi ya wisa n'wano
2: yayaya tshikini ndzasi
0: la ku fambo
2: yayaya tshikini ndzasi ya
0: se a tifene ta mu nyiketa n'wana a bela ka n'wana a famba
1: kaya
0: a ya pfuka mundzuku nzima yoleyo
1: hi swona
0: bava a halwe ni mabixikato la yena a ya ya fika hi tlelisa n'wana se a rima rima rima rima rima timfene ti ti ta teka n'wana ti famba ti ya tlanga na
1: yena
0: hi lwe hi mhaka ya suka funzi se a khumukile khayele ncovelo hi ti hinkwaswo leswi a nga ti ndlela swi sala n'wana ya ku muwa a ku tshikini ndzano
2: yayaya tshikini ndzasi ya
0: ku yisa n'wano
2: yayaya tshikini ndzasi ya
0: yi la ku fambo
2: yayaya tshikini ndzasi
0: ha wena a tifene hi siku lelo funzi ti mu huyiselele n'wana ti ta mu nyika
1: hi swona
0: a nghena endleleni a muka kaya
1: leswi a mpfa dya munhu wa ku a ta tlanga ni n'wana vo lava vanhu
0: va ku vela ta lesiku mani
1: dravo ya dra
0: a loko siku lin'wanyani futhi hi luya ya ya rima siku lelo a rimile leswi swa ku vo tlhela se
1: ndzakuwaletela
0: se wa yi teka ngoma madani para ku va a ta teka n'wana a famba leswa masiku wa yisusa tshikini ndzano
2: yayaya tshikini ndzasi
0: u yisa n'wano
2: yayaya tshikini ndzasi ya
1: hawe
0: ni laha ku fambo
2: yayaya tshikini ndzasi ya
0: a tifene mada to tlanga hi xin'wanana to mfiri xiya mavokweni ka luya wa yisusa wa yimbelela helo wa susa wa yimbelela a tifene a n'wana hi ku halalatelo hi timfene ku fika laha a faka a mandlini ka timfene
1: hi wena
0: se kone se yenge shirilo watu tuma muka kaya na afika kaya umato kwa
1: kwa kwa janti iso
0: anti iso ya ya umelele kusa shingwani leshu ushima haka na uli wesh
1: ako numbe na shikompanya
0: anzuti wawe na lu washi vona ini ute ya tzela kongonya
1: vovoti
0: mzaya ungaya nita ipaka tika siku ambila baba ya ivela baba yifamba kama umawora maduazo ayakufuka labanga tv wila baba kuyivala
1: baba kama kashi umesi basi panushiwa
0: so kikwamu siya hili siku ninkaru wa munu
1: washi vona
0: abatu mpunuki mkwa wenka maumu maza afamba kuyiveni munu kama lu wange kula ayiva ya na kuyumawora it was or kana mfula ba muvona
1: wa swivona ke
0: awo xinwani xinwani lexi wena u ximaha ka wena u weshe xinzuti xa welish xita ku divulgara ku bashaku
1: taver
0: wa yona maka wena msaya awo na muvona a tsana munhla leswi u tomela yena loko azata la masinwini ale ya changa yena nuna wakwe a nwana wa yena a tlanga ni defense
1: that's
0: a veggie defense o a yote leswa ku nsini ku msetu wala ku hakeli a yote se tia lele kumunyika nwana
1: yeso
0: wow se amaka imakeni ikulele baba lweyana vako he taka nwana wa lahla ni mashaka wena
1: hawe
0: tefena la kamina
1: he nwanandro vuka wanga uti
0: wawola kamina la na swi hele swi helile la
1: hawe ni ma
0: se anga tlhela amuka kaya
1: anga marwala maboko ku xikumbu xa mu xifula rhela kuve hi yena
0: a ukati la vona ni ntsa ku wa vona u helisile xoxo phonka ranga
1: vote vakwezo allo inongonoko wa nkaringani
0: wa kwale emisori provincial wa kagasa inongonoko wa radio Msambiki
1: na inga tshokobetele ya kule ta mvitisa vovo swa ku tani la e phamelile swi ingelile kamba hi xuranga ha ja kwa yangesela hi ta kota ku xura vovo
0: hakune zaya ya marito mangala matsongo kwa anga ma se u fambile a radio Msambiki ngwa swi tirha ni nkarhi
1: isona
0: vo nyima nyima vana ku lori vala va xitichi xa vona
1: isona
0: akuva va ta ya mahlweni minongonoko
1: nakune
0: marito matsongo ane lawa hi nga la ku ta ku ka nkaringani lo ku laveka ku hi fundela ku va hi hanya antiyiso
1: yiso wa
0: ni fundela ko hanya ntiso munhu tinga hanya ni munhu inga labetele ni swilo swa ku kala swinga le swa hina ku labeka ku hanya ka leswi nga swi swa ka hina wa bona mhaka le vanga hanya ka yona le ya ku ka vanga hanya swi swa swinene ba wili khontweni
1: yiso
0: ku labeka ku hitwisisa antiyiso hi ta kota ku hanya kahle mza kani mambo
1: yiso ni kani mambo fofu Donadelia Banze ala tsama bairo hoito anko yini wa doropa zwa kanjanjani ale yena mwingi seti mkulu wa Radio Msambiki Msoro Provincial ya Gagaza kambe namhla tata pfushela antlawa wa nkaringana wa nkaringana
0: haleluya
1: vho madama la themba ku tirha nga iriki kumbe mafambani sa ti gweveni nga jentifini na sibinda fonso chauka hambile swi akalaka anga havoneki kambe wa mudrumuka
0: ale
1: a yena ni mahlweni hi nongonoko lowu a u rhandza ku mandondzo a ku rhonwa kwake yena ala a navela ku loko ku tshika ku kumeka xipaso a phende lwankaringani lowa ntiyado hi swona mama Nadelia hi vito bya Radio Msambiki Msoro Provincial ni zvito bya madama la themba ku tirha nga riki kumbe na mafambani sa ti gweveni na sibinda fonso chauke vali khani mambo wa ntamu a ku rhangela hinkwaswo leswi khomaka swifambe tindlela ta kona
0: wa
1: cinci xitichi
0: awo
1: unga luza swa ku tala
0: hakunene
1: ehe
0: hina yena na hina wo hi tsakile hi loko hi twa swa ku bakona ba yingi siti laba hilongoloka kuna bona a jonzi sulei jonzo lei a shitikuleshi bakona ba chitsakelaka
1: i
0: danki swinene
1: na kunena
0: lweya anga ni karingani a xipaso xipulekile ku ba hiposela hambi hikuta yena atata fika ti hlala banya haye xila a Radio Msambiki a xipaso xipulekile
1: isona vofu
0: mzaya marito gamu itanyikela amchini
1: ito tlangela ku ba yingi siti laba yivoleka ka ntrotso etlhele rala shaku akunyimaka nongoloko lo akunyimaka mtira Radio Msambiki ita kongoma mahlweni ku yafika kama muni
0: me anointi a 10 minutes
1: kutano nga chinchi pa stitch ikomprimisi lenga nayo mine na wena mwingiseti kani mambo
0: ranzo vangiseti fikilu gangwena nongonoko wankarangani wankarangani ivenza kukulu loko mihelombele ndzotswe khelela hala ba valelisa ba fambisa vanongonoko wankarangani wankarangani madama la themba kutiringa eriki kumbe sibenda fonso chauke mafambani sa ti gweveni nga jentifeni amara budu ya seka mchini luku wanta mwa ekla yise tekele weta takumana kwa laka nungunu kuhulu wankarangana wankarangana nyamta shai na urongo wankarangana
1: ajajama
3: mietili kutuwa nungoloko garingani wankarangani.

Mwenkisetwa Radio Msambika akulosa hayo kamari ngula kari tulamvulavule Mario Martins. Vuphorisa bya tiko xifundza nkulu Gaza bya tsaka byi bela mandla tlhela byi engasela matimba ka vana tiko hikuva ku heteni ka vhiki leri kusukela wa wuntlhanu wa leri hundzeke ku ta fika mvulu wa leri I veke siku ra ku tsakela ku hlula ka vana va Mozambique ka vukolonyi bya vuputukezi a ku zanga ku vonikile mhangu kumbe swirhalanganya swo tikisa leswi swi nga va swi vangile leswaku vake etikweni ku hlamariwa tanihileswi tshukaka swi humelela ka man'wana mahelela ya vhiki ya ku lehisa ku fana ni lawa loyi a vuleka marito lawa I murhangeri wa xiyenge xa ntirhisano wa vuphorisa ni xitshungu mutinikulu wa vuphorisa xifundzankulu Gaza mulumuzana Karolusi Makwakwa loyi a tlhatekela leswaku handle ka ku va vana tiko va ve va chayela khwatsi hambini lava va titlangela va tihungatela hi ndlela yinene ku ta ku hloniphiwa ku kumeka ka vuphorisa masikwana lava byi tikisaka a vuvoneleri ngopfungopfu bya mafambela aswitarateni hinkwaswo swa ndhawu leya tiko ku ka ndlela ya vufambeni bya vhiki ri hundzeke vuphorisa bya tiko byi tshembisa ku va ku ri ni ntirho wa vunyaminyami lowu landzelelaka ku tiva ni ku dyondza xivangelo maendlela hambe ni lexi xi kurumeteke leswaku nuna mun'we a va a kuma rifu hi ku baliseriwa hi vuphorisa bya tiko xifundza xa Xigubu mhaka leyi yi lalana ni ku va nuna loyi a kumeka ndzeni ka ntlawa lowu hehliwaka ku va wu xanisa ndhawini liya na xifundzankulu Gaza hi vuyivi bya tihomu hambileswo murhangeli wa xiyenge xa ntirhisano wa vuphorisa ni xitshungu mutinikulu wa vuphorisa a tshembisa leswaku vuphorisa byi karhi byi dyondza ku fikeni ka nkarhi byi ta tsema laha mhaka leyi humeleke ha kona a ku va leswaku ku tshinyiwa mhaka leyi ya ku va munhu a nga va a dawa hi ku wona tikweni mfumo xifundzankulu Gaza u yengesela mintango mavonelo mavulavulela hambe ni mafikisela ya switiviso ku va vana tiko va tivonela ka xihala lexi xi rindzeliwaka ku nga va kempela xi fika ka tin'hweti ti taka xihala lexi xiyelana ni macincela kumbe ku cincacinca ka matshamela ya nkama ku endlaka ku va ku ri na xihala hi ku tikisa kumbe timpfula tiwa hi ndlela ya ku tlula mpimo swinene murhangeli wa xifundzankulu Gaza mulumuzama Alfeu Nkuna a tivisa leswaku xitshungu ngopfungopfu lexi andzaka ka tindhawu leti ku kalaka mpfula a xi fanele ku xavisa bindzu leri helaka nyan'waka kumbe ku tsutsumela ku ya byala na ku nge se tibyeka a matshamela ya dyandza leri muyimeli wa bandla Frelimo hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza a vula leswaku bandla leri ri tshamisekile nakona ri yimisekile ku yamukela hambe ni ku fambisana na Radio Mozambique a ku tiviseni ku dyondziseni hambe ni ku pfuneni ka xitshungu hi minongonoko mahanyela hambe ni marungula lawa ma yakaka Almeida Gilumi a vule marito lawa wa zibiliwa vhiki leri loko a kumekile mutini lowu wa ta vuhaxi ku ta bika hambe ni ku kombisa vukona ni vunene bya Partido Frelimo a ku fambiseni ka nhluvuko wa xifundzankulu Gaza Gilumi a tivisile leswaku minyangwa ya bandla Frelimo yi kona ku yamukela mavonela matshinyela hambe ni tindlela ta ku hambanisela mahluvukela a xifundzankulu Gaza tagameta marungula ya xifundzankulu Gaza lawa ma vulaka leswaku laya ka xikwalakwala n'walungu ka xifundzankulu lexi ku ni matshamela ya ku va vana tiko va phuza ku ya fika lembe leri taka marungu lawa ma tivisiwa ha muxadoro wa xifundza xa laya xikwalakwala loyi a tiviseke leswaku nomo lowu a madanyi hinkwawo ma kumeka ma ri na mati hikwala ka mpfula leyi ineke handle ka ku tshamiseka ka ku phuza mati lawa ma ta pfumeta leswaku vana tiko va bindzula swakudya swakulana ni matsavu kutani swi rhandzaka mati hambeni ku phuzisa swifuyo swin'we ni swiharhi swa nhova muyiseri lawa hi mave marungula ya vusiku lebyi rindzela man'wana minkarhi yi tshunelaka ra ha pelile

0: Se swi ku helelile swa ku tshama na papayani nambe wo rila swi helelile loko swi nga va swi helelile nga ha endleni mo yingiseta ku rhandzeka a vi ndlela leyi tsundzukeke matsuva a bilio mandlasi kasi nkarhi lowu hi ta va hi ku vuyisela leti yelanaka ni ta madyela manene
1: madyela ni vutomi byinene nongoloko ku wona u tiveka ta makumelo ya vutomi byinene hi kola ka madyela
2: wa majula amathapa kumbexana hambowa
1: dana hi ndlela yinene ku

0: Hilo selili muingisetwa kuzhandzeka. Madela ya nkulu wa mhunu i nhlokomhaka ya nongoloko wa madela ni vutomi byinene wa namuntlha, lani hi xipimo xa kusuhi ni 10 bya timinete ni 5 hi ta ka dyondzisana hambi hi ku nyikana a vutlhari hi ta mahlayiselo ya madela ya vakhalabye vexu. Leswi hi tirhisanaka ni tinhlazi ta ta vudaho, ni kona namuntlha hi amukela mutirhi wa xiyenge lexi a ku hi pangalata hi ndlela ya ku hlaya xa nchumu henhleni ka nhlokomhaka ya siku. Hi ta vutomi bya vakhalabye hi tolovela ku yingela leswaku vone a va fanekeli ku da leswi ni leswiyani hikwalaho ka ntanga. Leswi minkama minyingi swi xukuvalisaka vo vakhalabye hikusa swi endla ingi vo tsoniwa a swakudya. Na kasi namuntlha hi navelaka ku va hi basisa a mhaka leyi. Xileswo hi ku landzela a nhlazi yezu ya ta vudaho hi ta hi byela xa nchumu mayelano ni ta madela ya vakulu va vanhu kumbe vakhalabye.
1: Inhlekani vayingiseti va radio ka nkarhi lowu, ni kumeka mini lani na ni na n'wini ka nkarhi lowu na ni hlamula hi xiyimo xa mutirhi wa Sawudi hi xiyimo xa provincial-a ka Matsolo. Ni kumeka lani namuntlha a ku va hi ta bulanyana kutsongo kumbe hi khanela hi mayelano ni madyelo ya nkulu wa munhu, leswi ni hlaya leswi hi swi vuliwaka hi xikutukezi va nge i triseredad. Kambe a triseredad lweyi se munhu lweyi se nga kokwana wa hina hi xiyimo xa wansati kumbe xa wanuna, a ku cinci nchumu. Loko wo za u va triseredad u va ka ntanga leyi ya vukokwani hileswaku se u kulile. Endzhaku se loko u kulile ku fanele ku va u ve ni madyela lamanene. A ku kula a swi le ku hlaya swaku se a wu fanele ku va u dla, pela au contrario ni nga hlaya leswaku u fanele ku va u ve ni madyelo lamanene lama nga ta endla leswaku u kuma a matimba ni ntamu wa ku u ya mahlweni hi ku hanya. Khati dzumbenyani mun'wanyana a ha ya masin'wini, mun'wanyana a ha kota ku khoma lexiyani lexiyani, maxa a madyela loko a nga li manene swilo swoleswo swi nga endla hi loko swi ku tlhelelisela a ntshako u nga kumi a ntamu ya ku u tirha leswi swi fanelaka ku li kona. Ni nga hlaya leswaku a madyelo lawa u fanele ku va a kokwana wa hina lweyi wa ntanga leyi yi se yi leheke a fanele ku va a dlisa xiswona. A fanele ku va a dya swakudya leswi nga ta n'wi nyika ntamu, swa ku fana ni mpunga, huxa, a dya a mitsumbula, mihlata. A munhu lweyi a fanele ku va a kumeka a dya matsavu. A matsavu ni hlaya hi xiyimo xa makhofu, tinyangana, mathapa, matsheke, magedlele. I swilo leswi a fanele ku va a tatana wa hina mamana wa hina lweyi se a nga ka ntanga leyi yi leheke. A fanele ku va a dya a tifejawu, a fanele ku va a dya tihlampfi, matandza, a fanele ku va a dya nyama. I la ka nyama ku ni ku a mun'wana a nga dyi swa munhu wa minenge, mun'wana a nga dyi swa minenge mbirhi, masi a lwa a kotaka ku va a dya hinkwaswo a fanele ku dya. Ni ye lweyi a nga ni ma-restrictions kumbe a ku pumba swin'wana swa ku a nga fanele ku a dya swa nge swoswi ni swi hlayeke, swa ku a wa dya swa munhu wa minenge kumbe swa minenge mbirhi a fanele ku va a dya na yena swoswi a dyaka swona. Naswona swi ta n'wi nyika a ntamu, a rhandza ku va a phuza a leti na ku hambiwa hi tihomu. I swinene swinene swileswo swa n'wi nyika a ntamu. I fanele hi fanele ku va hi ve ni ku tiya leswaku a munhu lweyi a leswi a dyaka swona kokwana wa hina i swilo leswi nga na mavitamina swi n'wi nyika a ntamu. A fanele ku va a nwa mati a vuvuliwa hina lweyi, hikusa a loko u kula a la ka nkolo la u kumeka u venga u pumbeka a ku ve ni torha. Xin'we xin'wana u kumeka u nga na torha la ku rhandza ku nkarhi hinkwani n'wana u nwa mati. Maji wa fanele ku va u nwa mati hikusa a khalajulu wa hina lwe loko a kula a muzimba na yena wa khwanyala a kumeka a wonza a mati na wona ma ya mapumbeka hambe hikuva a famba a xikoti ku xixiteni a kumeka a pumbeka a mixixito a ku va a nga ku xixiti hi ntamu hikuva a nga phuzi mati se a fanela ku nkarhi wun'wana ni wun'wana laha a tshameke kona kokwana lwa hina lwe kumbe a ya masin'wini a ha gonta a ha gwenta ku a ya masin'wini kumbe a kota ku va a tirha swin'wana ni swin'wana a fanele ku a ve ni xibodhlelana xa mati nkarhi hin'wana a fanele ku a phuza mati swoswi hi le nkarhi ka mafruta ya nkarhi hi nga nkarhi wa malaranja wa matanjirina a fanele ku va a bumela hi ntamu a mafruta lawa leswaku a kusigira ku a kuma mati lawa yani ya ku mata n'wi pfuna ku va a muzimba wa yena u kumeka u ni ntamu u kumeka u nyuka i futhi a dye ni mafruta man'wana ya ku fana ni tibanana masangu swilalasi loko swi kumeka swiketsa na hi le nkarhi wa swona wa swiketsa a fanele ku va a dya leswaku swi ta n'wi pfuna a tisenge na tona ti ta n'wi pfuna a ku va a kumeka a ni mintamu i swinene leswo i futhi hi hlaya leswaku a ka kokwana lwa hina lweyi seraki swa pumbiwa a ku va a hi ku hi fanele ku hi mu pumbela a swakudya hikusa se a kulile e-e a kokwana wa hina lweyi a nga pumbeliwi swakudya loko i li kokwana ku a kula na ni matimbeni ya yena xikwembu xi mu hlayisa a nga na mavabyi ku tala ka wona loko a nga na mavabyi ya matesawu kumbe madiabete a nga fanele ku a pumbeliwa nchumu xa ku a fanele ku va a dya kumbe a hlawuliwa swa ku leswi a nga kula a fanele ku va a dya leswi ni leswi e-e a kokwana wa hina a dya hinkwaswo kasi loko hi ni kokwana loyi a nga na mavabyi ya matensawu lweyi ina a ka swakudya swa yena hi fanele ku va hi pumba a munyu a poda a dya swakudya swa munyu no poda a dya swakudya leswi nga na munyu hi ntamu kumbe swakudya swin'wana hambe ho va tinyama leti ta makonserva ti konservariwaka hi mitimunyu a dya makaldu a makaldu mani munyu a fanele ku va a pumba swilo swa ku fana ni swoleswo a loko a kokwana wa hina lweyi loko madala wa hina a ni madiabete hi fanele ku va na yena loyi na yena a ni marestrisoxa kumbe a ni ku pumbiwa ka swin'wana ni swin'wana leswi a fanele ku va a dla swinhlayo swa nge swakudya swi nga na wulombe hi ntamu mati kumbe masumu lama nga ni mati hi ntamu marefresh kuma nga na wulombe ni hlaya hi wulombe futhi leswo a hi mati ni hlaya swa a masumu a marefresh lama nga ni wulombe a macana ya ku tsokotsa hi ntamu a fanele ku va a pumba a kokwana lweyo ni mafuza na wone a fanele ku pumba emagele ya mafuza hikusa a na mavabyi lama fanele ku va a swilo leswo nimpodi swi nghena hi xiyimo hi ntamu swinene kasi lweyi hi leyi a nga na marestrisonge ya madela xa hi nga swi endlisa ku yini a ku va hi lulamisa a muzimba wa kokwana lwa hina lwi a loko a munhu se a kulile swa nge se a lomu ka wudala a wa pumba apetiti a nga rhandzi ku dya a magela ya kona ya ku endlisa swoleswo swoleswo se leswi swi endla leswaku a muzimba wa yena wondza swi endla leswaku a khwanyala muzimba bya hina kota tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vona leswaku i ncini leswi hi fanele ku va hi swi endla leswaku a kokwana wa hina lweyi a nga kumeka a khwanyela muzimba kumbe a wondza hikusa a nga na apetiti la ku dya madyela kona se a ntsuluka va xin'wanani a dya swa wunyamanyama a dya swa wunyaminyami a swi twisiseki leswi a magelisa ku mi phamela leswi o dyaka ntsongo a tsika a tshama nkarhi wa wunyingi na u nga mi na a nga dli nchumu hambi u ya mi vekela xa ku a khoveta a ta teka veka a nga ta dyaka nkarhi luwa a ta lava ku dyaka nkarhi wa yena ku va a se a nkarhi lowo se swo honeka se a fanele ku va a munhu lweyi ku hi vona swa ku i ncwini leswi a fanele ku va a tshama kutsongo ha kutsongo na a dya laha tshameke kona loko li vhovhiwa ku hambiloko lowu wa va vhovhiwa ku se haya a ha tigwenta ha ya masin'wini a ha tigwenta ku a tirha leni swa swa swa la kaya mas a fanele ku a ti nyika nkarhi wa ku a tshama a dya anga tshami a jambu hinkwaro anga dyi kumbe cima a khwevacana ni mixo a te ni magambu parakuma a ku a tlhela a khoveta a hi swona swoleswo a fanela ku minkarhi yin'wana ni yin'wana a fanela leswa ku va a dla i swinene swifudzifudzi ku va hi prestara a te.

0: nga le kumi para a minka swa ku gali swa swi kumeka para a ncakuna yene a kumeka na na ulolo la ku ncakuna para a ncakuna swi kumeka swi mu karhatela se hi fanele ku va hina hi mu pfuna hikuva hi swi gaya swa ku gali swiyani kumbe ku swi gindletela hi nkombe a ku va hi mu fasilitarela ku va a dla a loko yi li tinyama ti fanele ku va ti wupfa hi ntlamu swinene a mpunga na wona u fanele ku va wupfa swinene leswaku a kota ku va adla a kokwani lowa hina lweyi hi ncini lexi hi fanele ku va hi xevhitara kumbe hi pumba a ku va hi swi yenca ku va ku va a kokwana lweyi a nga dli pri ku lomu vanyana ku leswi koma a nga swi zandzi leswi a hi humeni ka swona leswi koma a nga dli leswi a hi humeni ka swona e-e kumbe yena rhangana ku mini leswi ni leswiwani swi lavi swi ni lisima swinene a ku yini a ku va hi tsutsumela emitirho wa Sawudi leswaku hi ya hi ya n'wi vitisa kumbe hi ya hlaya swa ku kokwana wa hina lweyi a nga dyi swa wukazi a nga dyi swa wukazi wa swi vona se leswi va ta hi nyika yini a ma-orientation leswaku hi fanele ku va hi swi endlisa kwini hikusa hina tinxaka hi hina hi fanele ku va hi vi ni papele la muto important ka mukhalabyi lowa hina lweyi kumbe ka kokwana lowa hina lweyi leswaku hi mu pfuna a madyela hikusa yena ha yexe se a nga ha na nkamani ku la ku tiva swakudya pura yena se swi helile ku vi pura yena a swi se hela ya ha mu lava kokwani lowa hina lweyi hi ya la ku mu londzovota bya swi na lisima ku loko hi swi vona swa ku a wa yalisa ku dya lexi a nga xi juli u kumbe hi vona leswaku lexi loko a dya xi nga mu hamba mali hi fanele ku va hi tsutsumela xibedhlele hi lava emutirhi wa Sawudi hi khanela na yena hi mu tlhamuxela leswaku va ta kota ku rentara se hikwalaho ni ni ku khensa swinene a ku va ni kumekile lani na n'wini a ku va hi kombisana xin'wana ni swin'wana leswi hi fanele ku va hi pfuneka ha swone a ku undla a kokwana lwa hina kumbe ku hlayisa a kokwana wa hina khani mambo
1: ku tlangela hine dokodela loko u koti ku va u tsundzekela leswaku u hi nyika a vutlhari mayelana ni mahincela manene hi ta madela ya vakulu va vanhu ku nwa mati hi ntsengo wunene ku dya swakudya swi nga ni ntalo wa mavhitamina ni ku tibekisa hi laha swi fanekelaka ha kone hi leswi nga ni lisima hi swi yingeliki swa nga mintswatsiyo ku siku bya namuntlha a ku va munhu a li ni ntanga ya ku tlakuka a swi hlayi leswaku wa siveliwa ku dya xa nchumu a nga va hi loko a kazatiwa hi mavabyi ya ku kaxi ya ku mu sivela a madela manene a hi hlonipheni a swi duhati sweswo hikusa naswone swi ni ku navela ndzeni ka madela kambe na a li mfanelo ku va va hlayisiwa evuton'wini hi ku vonelela ta vutomi leswaku hi bekisa a madela manene yavo kutani nongoloko wexu u tlhasa vugan'wini mawaku loko hi kola ka wone u koti ku va u kuma a vutlhari lebyi taka ku seketela a ku hlayiseni ka vakhalabyi hi laha swi fanekelaka ha kone ndzeni ka xiyenge xa madela Vavi na wene, Vitória Sitoy na Tomás Bruma.
2: Madela, ni vutomi byinene. Nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hi kola ka madela.
3: Majula amatapa, kumbixana hambowa.
2: Dana indlela inene ku

Minkarhi ndzhaku Antonio Nkulu wa Maputukezi lomu tikweni la Mozambique, nkarhini lowuyana a nyikeke xigemo ka nghunghunyana ndzeni ka ntlhanu wa masiku na manharhu a nyikela valwi lava. Ndzhaku ka ku lwisana ka maguli mintamu ya masontshwa ya Maputukezi ma tlhelele xinavani lava va lahleke lava luzeke vutomi ni ku va va daha lava va vavisiweke. Hi 8 ka Setembro ka 1909, marambu ya masotshwa ya Maputukezi ma rhurhisiwile ku ya ka ndhawu yi akiweke lani ku nga lwiwa ka maguli. Ndzhaku ka ku humelela ka Maputukezi ku lwisaneni ka maguli, varhangeli va miganga ya ku hambanahambana va yile va tikombisa le xinavani ka murhangeli wa ntlawa wa Maputukezi, Freire de Andrade, lani va tshembiseke ku va va ta landza mfumo wa yena. Magudi na konavu murhangeli Chongela ni malandza ya yena va tieleketile eka murhangeli wa Maputukezi. Hi ndlela leyi Magudi a nga ve a yavanyisiwa hi ntlhanu wa varegulo va nga ha pfumela ku landza mfumo wa Putukezi.

0: kukhupalala ka vadumeli va maputukezi hi 7 ka setembro ka lembe la 1895 ku ve ni ku lwisana ka ku helela hi ndlela leyi a ku gama mfumo wa nghonghonyani. Ku sukela nkarhi lowu, maputukezi ma sungule ku hohlota katsongo-katsongo mfumo wukulu wu nga fungiwile hi manikosi. Loko ku tlheliwa endzhaku ku cuvukiwa lembe la 1880, murhangeli wa vamadyaya a luze vutomi ndzhaku ka loko a kombile ku va musivi wa yena n'wanakwe Mazulu. Kama timu ya siku nyamutla itunzuki kulwisana ka magoli, Battle of the Magoli, ku yaleni ika vukhinyavezi la maputukezi ka sekulu 19. Matimu, mabaliwi ya Albert Mazang, matolokiwa matlhela makombisiwa Belarmina Nyantumbu, Joaquin Zungeni akumekile ka vukhavuteli la marito ni mpfumawulo.
1: Mutwile matimu ya siku.